0: That song is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban.
3: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a 5th depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Panay Panay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
7: GB99.9, your good vibes. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. Narito na ang GB Balita Express.
8: Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ay nakatutok sa GB Balita Express. Kasama ninyo ang inyong lingkod, DJ Rowan, at kasama rin natin sa kabilang linya si Kiko Barraco upang maghatid sa inyo ng mga pinakabagong balita at mahahalagang impormasyon. Keeping us GB informed, GB aware, at GB updated. Mapapakinggan din po kami sa aming online streaming platform na GB999.live. Muli, ito ang GB Balita Express. Oras po natin ngayon, 8:11 na ng umaga. Hatid sa atin ang News of Z Plus 40 with Zinc, pinalakas ng immunity para sa bilis galing sa simpon symptoms. At dumako na tayo sa ating headlines balita. Pag-asa, minomonitor ang 2 bagyo sa labas ng par. Fuel price hike muling ipatutupad ngayong araw. PBBM tututukan ang 6.5 milyong Pilipinong nakaahon sa kahirapan. DA pinaigting ang early warning system kontra sa labi sa supply ng gulay. At para sa detalye ng balita, umpisahan natin mga ka-vibes ang balitaan sa lagay ng panahon.
7: GV 99.9 Weather Update. Weather Update.
8: Pag-asa, minomonitor ang 2 bagyo sa labas ng par. Para sa detalye ng balita, Kiko Barraco, pasok.
7: GV Balita Express.
9: DJ Rowan, 2 tropical cyclone na nalaan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang inaantabayan ng pag-asa sa kasalukuyan. Isa rito ang Typhoon Sodel na kapaylan lamang ay tinawag na OPET habang nasa loob pa ito ng PAR. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 150 kilometers kada oras at kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran. Samantala, ang Tropical Depression at Santi ay nasa silangan ng extreme northern Luzon na may lakas ng hanging 45 kilometers kada oras habang ang dating low pressure area na naging Bagyong Neneng ay tuluyan ang naglaho. Patuloy namang nakararanas ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon dahil pa rin sa habagat. Para sa GB Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GB 99.9, your good vibes.
8: Fuel price hike ipatutupad ngayong araw. Para sa detalye ng balita,
7: GB Balita Express.
8: Muli na namang itataas ang presyo ng produktong petrolyo simula ngayong araw, Martes, August 26, ayon sa Department of Energy o DOE. 1.08 pesos kada litro ang itataas sa lahat ng uri ng gasolina, habang 2.31 pesos naman kada litro ng diesel at 0.95 pesos naman kada litro sa kerosene na inaasahan namang ipatutupad hanggang August 31. Ayon sa DOE, hindi ito nangangahulugan ng kakulangan ng supply dahil ang langis na ito ay patuloy na umanong minomonitor ng pamahalaan upang maagapan ang posibleng problema. Samantala, ipagpapatuloy hanggang Setyembre ang fuel subsidy para sa mga driver at operator ng public utility vehicles na kasalukuyang nasa 12 pesos kada litro. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, PBBM, tututukan ang 6.5 milyong Pilipinong nakaahon sa kahirapan. Sa detalye ng balita, Kiko Barraco, pasok.
7: Balita Express.
9: Tututukan nga ng Administrasyong Marcos ang pagprotekta sa 6.5 milyong Pilipinong nakaahon sa kahirapan at pagpapalakas sa middle class sa pamamagitan ng mas maraming trabaho, mas mataas na kita at mas mababang gastusin. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ito ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos bumaba ang poverty incidence sa bansa mula sa 15.5% noong 2023 sa 9.7% noong 2025. Kasabay dito, bumaba rin ang bilang ng mahihirap na Pilipino mula 17.5 million tungo sa 11 million. Kabilang sa mga hakbang ng gobyerno ang pagpapabilis ng infrastructure projects na inaasahang lilikha ng trabaho at magpapababa sa logistics costs. Gayon din ang mga panukalang magpapababa sa buwis at gastusin ng mga pamilya. Kasama rito ang pagtataas ng income tax exemption sa 350,000 kada taon, tax amnesty, pagtanggal ng travel tax at mga pagbabago sa EPIRA upang hindi maipasa sa mga consumer ang system loss charges. Itinutulak din ng administrasyon ang sariling kuryente aka para gawing mas madali at mas mura ang paggamit ng solar at battery system sa mga tahanan. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GV 99.9, Your Good Vibes.
8: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan ngayong umaga, DA pinaigting ang early warning system kontra sa labis sa supply ng gulay. Sa detalye ng balita,
7: Balita Express.
8: Pinaigting ng Department of Agriculture or DA ang market early warning system upang maagapan ang posibleng supply ng gulay at maiwasang masayang o mabulok ang mga ani ng mga magsasaka. Bahagi ito ng mga hakbang ng ahensya matapos ang matagumpay na emergency procurement program sa gitna ng pagpapatuloy ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Assistant Secretary Genevieve E. Guevara, makakatulong ang sistema sa mga regional help desk para masubaybayan ang daloy ng mga produktong agrikultural mula bukid hanggang pamilihan. Samantala, layunin ng DA na maiugnay ang mga magsasaka sa mga institutional buyers upang matiyak na may mapagbebentahan ng kanilang ani at hindi masayang ang sobrang supply ng gulay. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, Your Good Vibes. Dumako naman tayo sa mga balita sa Luzon. Imbestigasyon sa pagkamatay ng mag-iina sa Bulacan na isapinal na. Sa detalye ng balita,
7: Balita Express.
8: Nakumpleto na
9: DJ Rowan, nakumpleto na nga ng Police Regional Office 3 ang imbestigasyon sa pagkamatay ng isang 31-anyos na ina at dalawang anak sa San Rafael, Bulacan. Naipabatid na rin umano sa pamilya ng mga biktima ang inisyal na resulta ng imbestigasyon. Gayunpaman, hindi muna isinapubliko ang buong detalye bilang pagrespeto sa kahilingan ng pamilya na mapanatili ang kanilang privacy habang nagluluksa. Matatandaan na kamakailan ay natagpuan ang mag-iina sa likurang bahagi ng isang MPV na nakaparada sa barangay Talaksan. Bawang nagtamo ng tama ng bala sa ulo at ang tatlong biktima at na-recover naman ng mga otoridad ang isang 9mm na baril, mga pasyo ng bala at slug sa crime scene. Samantala, patuloy namang hinihintay ang iba pang impormasyon mula sa mga otoridad kaugnay sa kaso. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GV 99.9, Your Good Vibes.
8: Samantala, DTI at DOLE, hinasa ang kasanayan ng mga PDL sa Laguna. Ang iba pang detalye ng balita,
7: GV Balita Express.
8: Sa pagtutulungan ng Department of Trade and Industry at Department of Labor and Employment, sinanay ng mga persons deprived of liberty o PDL sa Santa Rosa City Jail Mill Dormitory sa Laguna sa pagbuo ng mga produktong maaaring ibenta sa merkado. Layunin ng programa na matulungan ang mga PDL na magkaroon ng praktikal na kaalaman sa pagninegosyo at mapaghandaan ang kanilang pagbabalik sa komunidad at paghahanap ng kabuhayan matapos ang kanilang paglaya. Isinagawa ang Capability Building for Sining Malaya Seminar noong August 6, 2026 sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Tinalakay sa pagsasanay ang mahahalagang konsepto sa pagninegosyo kabilang ang product promotion, branding, packaging, labeling at market development. Ayon sa mga ahensya, mahalaga na magkaroon ng entrepreneurial skills o magkaroon ng pagkakataon ng mga PDL na makapagsimula ng kabuhayan, maging mas self-reliant at muling makapagtatag ng kanilang buhay sa pagbabalik sa lipunan. Bahagi ang programa ng mga hakbang upang mabigyan ng mga PDL ng sapat na kasanayan at oportunidad para sustainable livelihood at mas maayos na reintegration sa komunidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para sa ating Good Vibes balita, 2,500 malipito fingerlings pinakawalan sa Alitagtag, Batangas. Sa detalye ng balita, Kiko Baraco,
7: GV Balita Express.
8: Kiko Baraco, pasok.
9: Okay, DJ Rowan, paglulunsad ng Maliputo Grow Out Culture Production Project ang sinagawa sa Barangay Poblacion West, Alitagtag, Batangas kahapon yan, Agosto 25. Ito ay bilang hakbang para palakasin ang kabuhayan ng mga mangingisda sa lalawigan. Sa ilalim ng HARTS program ng Pamahalang Panlalawigan ng Batangas, nasa 2,500 Maliputo fingerlings ang pinakawalan sa 5 fish cages. Pinangunahan ng proyekto ng Office of the Provincial Agriculturist, katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 4A at Pamahalaang Bayan ng Alitagtag. Layunin ng programa na magbigay ng tuloy-tuloy na kabuhayan, makabagong kaalaman at angkop na teknolohiya sa mga mangingisda ng kalipunan ng magigiting na mangingisda sa Lawa ng Taal o KMMLT Alitagtag Chapter. Inaasahang makakatulong ang proyekto sa pagpapataas ng kita at pagpapabuti ng kabuhayan ng mga pamilyang mangingisda sa lalawigan. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9. Your Good Vibes.
8: At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, hatid sa atin ng Lipam Medics Medical Center. Follow them on Lipam Medics Medical Center Facebook at Lipam Medics Medical Center naman sa Instagram. And you may also check their website lipammedics.com. Nakasama nyo ngayong umaga, ito si DJ Rowan kasama si Kiko Baraco sa kabilang linya. Dito lamang sa GV 99.9, Your Good Vibes.
7: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
2: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
4: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
8: Nakaradyo ka pa ba?
9: Iba pag kami.
10: Baka DJ Rico yan.
11: Baka DJ Rico yan.
12: Baka DJ Rico yan.
13: Baka DJ Rico yan.
14: DJ Rico. Rico.
15: This is DJ Rico. Kasama nyo kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko.
16: You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibe.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Your good vibes.
3: Your good vibes.
1: Your good vibes.
4: Kapilingan ito.
5: Patala, mahal naman. Ang 20 na lang.
6: Naman ito.
7: Ah!
8: Mare, bumalik na sakit. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
11: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
12: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
13: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 9:21 ng umaga. At welcome pa rin po, syempre dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre dahil nga po alas 9 na ng umaga, ito na po at sumas sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beats at tugtugan at kwentuhan. Kasama nyo na po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Isang maganda at mainit na umaga mga ka-vibes. No, finally, kahit papaano po. Ay, mainit-init na ho ngayong araw ng Miyerkules. Uy, o nga pala. Miyerkules po ngayon, Wednesday po today, August 2026. Talaga naman mga ka-vibes. Nagbilang ako. Hindi, kasi ano, isang linggo na lang ay ano, simula na ho ng selebrasyon ng Kapaskuhan dito sa Pilipinas. Sa social media ha, talaga na mga nakasilip na po si Jose Marichan at si, sino nga isang singer? Si Mariah. Si ano, si All I Want for Christmas is You. Kaloka yun ah. Talaga nga, ang pagkanta po ang sisira ng aking career, mga ka-vibes. Ang okay. O hindi ah, pero pag kinantahan ko talaga kayo, baka ano, itong mainit na panahon, eh baka po kayo lamigin. Diba, walang snow dito sa Pilipinas, pero dahil nga po sa sobrang lamig ng boses ko, kayo ay manginginig at manlalamig. Pero mga ka-vibes, isang magandang morning po and happy midweek na po sa ating lahat. Nako, finally, tayo po ay nasa kalagitnaan na ho ng linggo. Oh, finally, tayo po ay unti-unti na nalalapit ho sa araw ng ating pinaka-iniintay. Oo. Ilang araw pa no bago mag-a-30? Ilang araw pa bago sumahod muli? Oh, bahitin na naman! Wala na naman datsung! Talaga namang barya na ho ang laman ng bulsa, pati na rin ng ating mga savings account. Nakakaloka no, kung pati savings ay nauubos din. Aray ko, mapapaaray ko talaga. Pero mga ka-vibes, again, isang magandang morning. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Kung kayo po ay may pa-shoutout, kung kayo ay may nais batiin po ng happy birthday, happy anniversary, O kahit ano pang celebration yan. O baka gusto mo siyang batiin ng Happy Wednesday, pwede na rin po yon. Ang atin pong hotline number, pwedeng-pwede po kayo mag-text sa atin pong hotline number 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page, GB99.9 FM. At nandiyan sa ating Facebook page ha, dyan nyo makikita ang link para po sa ating online live streaming. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, dyan sa ating online live streaming, meron tayong 7 million listeners. Hindi pala, mali palang aking pagkikita. Nasa ano pala tayo? Nasa 47 million listeners. O, ikay makinig na doon. Oo. Pero again na, sa ating mga tagapakinig sa ating online live streaming, pwedeng-pwede rin po kayo dyan mag-iwan ng inyong mga mensahe at pagbati. Yes, pwedeng-pwede yan mga ka-vibes sa ata. Kung gusto nyo rin tawagan si DJ Honey, opo, pwedeng-pwede rin yun. Tayo po ay mag-uusap, pwede on-air, pwede rin pong off-air, yes. Pero mga ka-vibes, alam ko naman ay gusto nyo naman talaga ng mga tugtugin. Opo, gusto nyo yung mga tugtugan para habang kayo po ay may ginagawa, naka-duty sa inyong mga trabaho, o kahit nasaan man kayong sulok ng Pilipinas, ano man ang ginagawa nyo ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, gusto nyo ay tayo po ay tugstugan na. Kaya mga ka-vibes, mali pong magbabalik maya-maya lamang mali. Isa maganda-magandang araw po and happy Wednesday po sa ating lahat. Muli po ako magbabalik ha. Maya-maya lamang dito po sa ating programang Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lang yan sa GB99.9, Your Good Vibes.
12: GB99.9, Your Good Vibes.

0: G99.9, your good vibes.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi, Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
6: Yelo dito sa Pilipinas?
7: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
6: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
7: Ayaw ko na!
8: Hala? Joke pala yun?
9: Hello? Sa GM99 po ba ito?
10: Ay opo mama! Kaya tara na at makipagtsikahan!
6: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo!
8: Bongga!
3: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
8: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
6: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
3: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
4: Uy mga ka-vibes, 10 minuto na lang po bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Magandang morning po, kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa atin pong programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre, inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po na radyo. Ito po si DJ Honey. Na bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Happy Wednesday!

0: Day. At sana po lahat po ng inyong mga gagawin ngayong araw, nawa po na inyo pong matapos. Lahat ng inyong mga pinaplano sa inyong buhay, nawa po na mangyari po, opo. Kasi minsan, di ba, may mga pangarap tayo, may mga goals tayo, pero hindi pala para sa atin. Kaya sana lahat ng mga maisip natin, no, lahat ng ating mga planuhin ay yung talagang nakatakda po para sa atin. Pero mga ka-vibes, no, sana po no ay magbaba na, oo, ng presyong petrolyo. Dahil nga po, ayun po, kaya President Trump ay ligtas na raw pong daanan ng Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. Kaya mga ka-vibes, ang inaasahan natin bilang mga Pilipino, nawa po na bumaba na ang presyo ng petrolyo. Diba? Para lahat tayo, merry-merry ang September. Uy, mga ka-vibes, next Tuesday, September na. Oo, ano ba ang inyong mga pinaplano? Ano ba ang inyong mga gagawin sa buwan ng Setyembre? Alam nyo, simula Lunes ha, puro September na po ang lumalabas sa aking bibig. Talagang kapaskuhan na talaga ang aking pinaghahandaan. Pinaghahandaan kung paano ako magtatago sa aking mga inaanak. At sa mga friends ko na junties. Oo, magtatago muna si DJ Honey sa inyo. Huwag kayo may nakaka-relate. Oo, huwag nyo tatanggihan ha. Halimbawa ay yung inyong mga kaibigan or yung inyong mga kakilala ay kinuha po kayong ninong or ninang. Huwag nyo naman husahan ng tanggihan. Opo, masakit kaya yun. Ang matanggihan. May kilala ko tumanggi eh. Shoutout sa'yo kung nakikinig ka ngayon. Oh, alam niya na yung sa sarili niya. Natuto naman siya. Oo na. Next time daw, kapag may kumuha sa kanyang ninong or ninang, papayag na siya. Sigurayin niya ng responsibilidad tuwing kapaskuhan, birthday, o kahit anong celebration yan. Pero alam niyo ha, mga ka-vibes, paalala lang din po ito, na kapag po may mga celebration, po hindi naman obligado yung mga ninong or ninang nyo or yung inyong mga family, nabigyan po kayo ng present, ng gift, okay? Sa hirap ng buhay ngayon, sa mahal ng bilihin, sa mahal ng kuryente at tubig, diba? Bibigyan ka pa ng regalo. Kakaloka ka, wala ka naman natutulong, wala ka naman naaambag sa inyong bahay. Kapalaga. Kami mong demand. Pero mga ka-vibes ha, speaking of kuryente na loka ako, alam nyo ba, halos mapuyat-puyat ako kagabi. Talaga naman, walang ulan, di ba? Walang hangin. Talagang masasabi mo po na mainit ang gabi. Ay, siglang-sigla naman ang kuryente. Sumirok ang kuryente. Walang power kagabi sa aming lugar. Naloka ako. Napuya tuloy si DJ Honey. Ay nako, sisisihin ko talaga kayo kapag may mali ako nasabi dito sa ating programa. Pero again, let's move on. Opo, pinapatawad ko na po kayo. Pero sana po wag nang maulit yun. Oo, lalo na pagkasagsagan ng ikaw ay patulog na. Diba, biglang mamamatay ang lahat. Mamamatay ang aircon, ng electric fan. Paano na po yung may mga work from home na siglang-sigla rin naman tuwing gabi? Talaga namang mapapa-invest ka po sa mga kuryente, discharge, oo. Pero kahirap ng gayon. Ay, nako talaga, nagigigil pa rin ako. Talaga naman kayo. Sana wag na po maulit yun. Alam nyo na very good ko kayo nung habagat eh. Nung kasagsagan ng ulan, di nagbabrown out. Walang power interruption. Nagigil talaga ako. Sabi ko, ay talaga naman. Kung kailan mainit ang paligid. Saka tinanggalan ng non-power. Kayo talaga. Pero pinapatawad ko na po kayo. Opo, may ginawa pala. Pero Pero sana, wag po sa gabi. Hindi ako makamove doon eh, no? Kasi napuyat nga ni. Ano ba yan? Kayo talaga. Para mga ka-vibes, sa isang magandang araw muli po sa inyong lahat. Nag-brown out din ba sa inyo kagabi? Opo, patingin nga. Pero again, sa ating mga ka-vibes, kung gusto nyo pong magpa-shout out, may gusto kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary, o kahit ano pang celebration po yan, pwedeng-pwedeng nyo pong i-text sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre ang ating Facebook page, GV99.9 FM. At ang ating online live streaming ay ang link po na ay nasa ating Facebook page. Pero mga ka-vibes, may nag-text! Ito na, basahin muna natin si 0577. Sabi dito, hello po DJ Honey, good morning! Pwede po ba pa-shoutout? Oo naman! Pa-shoutout naman po kay Lolo Eddie Kaponpon. On the way po kami ngayon for his chemo at nakikinig kami sa inyo. Pasabi, ingat palagi at magpalakas. Thank you. Hello po, 0577. Maraming salamat po sa iyong mensahe. At hello naman kay Lolo Eddie Kaponpon. Lolo Eddie, magpalakas ka! Kumain ka ng healthy at sana mahanap mo ang iyong inspirasyon para mas lalo kang lumakas. Para mas lalo kang magkameron ng purpose na mabuhay dito sa mundong ibabaw. Magpalakas ka Lolo Eddie at sa family ni Lolo Eddie ha. Mahalin nyo, lagi nyong samahan. Oo, alam nyo mga ka-vibes ha. Sa mga tao po na nakakaramdam ng sabihin na natin ng panghihina ng katawan or yung nangangailangan po ng alaga mula sa pamilya, alam nyo na-realize ko ha na kapag po tayo po ay tumatanda na, ang gusto na lang po nila ay presence natin. Alam nyo sa totoo lang yung pera, oo sige sabihin na natin na kailangan natin ng money. Pero mga ka-vibes, sinasabi ko sa inyo, yung suporta mula sa family, yung sasamahan nyo siya tuwing magpapa-check up or siya ay may schedule sa ospital. Diba, mahalaga po ang suporta mula sa family. Ang pagmamahal po mula sa family. Kaya ikaw kung medyo nagtatampo ka, kung kanino ka man nagtatampo ngayon, oras na para patawarin mo. Kalimutan ang nakaraan. At syempre, i-look forward na po yung mga natitirang araw na kasama natin ng ating family. Mga ka-vibes, mamaya ituloy natin itong usapan natin, no? Dahil baka may mga nakikinig ngayon na may mga natitirang galit sa kanika nalang mga puso. Once again, isang magandang morning and happy Wednesday, no? 0577, thank you so much. Samahan mo si Lolo Eddie. 9:59 in the morning, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Muli po ang napapakinggan nyo po ay ang programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan na magbabalik po maya-maya lamang dito sa GV99.9, Your Good Vibes.
1: GV99.9, Your Good Vibes.

Kabibes, 11 minutes. Makalipas po ang alas 10 ng umaga. Ang bilis-bilis naman ng oras. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa ating programang Honey Beats. Tugtugain at kwentuhin. Dito lamang po sa GV99.9, Your Good Vibes. At mga ka-vibes, ha, paalala po sa ating mga tagapakinig. Ngayong araw na ito, yan, makinig kayo. Ha. Hanggang alauna po tayo magkakasama-sama. Kaya wag nyo na pong iwan si DJ Honey. Opo, wag nyo na akong iwan. Ayoko nang naiiwan ako. Kayo talaga. Pero mga ka-vibes, since matagal-tagal pa tayo magkakasama-sama, opo, baka ikaw ay may pa-shoutout, baka ikaw ay may mensahe, o di kaya naman ikaw ay may song request, o di kaya naman ikaw po ay may nais batiin ng happy birthday, happy anniversary, o kahit ano pang celebration yan, mag-text lamang po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre naman mga ka-vibes, ang atin pong Facebook page, huwag niyong kalimutan, GV99.9 FM. At paki-like na rin ho at paki-follow na din. Thank you! At ang atin naman pong online live streaming, kahit na saan ka mang sulok ng mundo, ng Pilipinas, kahit wala kang radyo, di ba? Hindi na yung pinupukpuk mo yung radyo. Kawawa naman. Basta po ikaw ay may cellphone, may gadget, ikaw ay may internet connection, pwedeng-pwede ka pa rin pong makapakinig. Opo, sa pamamagitan po ng online live streaming, na ang link po niyan ay makikita nyo po sa ating Facebook page na GV99.9 FM, o di kaya naman po ay isearch nyo po sa inyong mga browser. I-type nyo lamang ang GV999.live. Yes! Go, go, go! Pero mga ka-vibes, wait lang. Bigyang daan muna natin. Opo, nag-text muli po si 0577. DJ Honey! Thank you made our day. Lulubusin na po namin. Pa-shoutout naman po kay Sheila Caponpon. Nasa Israel po siya ngayon. Sabihin niyo po ay mag-iingat siya palagi. Huwag tipirin ang sarili. At alagaan niya muna ang sarili niya dahil pag-uwi niya, kami naman mag-aalaga sa kanya. Salamat po. Hoy, nakakatouch naman itong iyong message para po kaya Ma'am Sheila. Oh, nakakatouch naman yun. Thank you so much, ha. Thank you, 0577. Sana po, kung saan man kayo pupunta ngayong araw, kayo po ay mag-ingat. Thank you so much. At si 5856 naman, pa-shoutout po kay Bilmar Gabayno ng Libho, Batangas. Thank you so much, 5856. Shoutout sa'yo at shoutout kay Bilmar. Thank you so much po sa inyong mga pagbati. Uy mga ka-vibes, alam nyo ba, sobrang na-appreciate ko po lahat ng mga nagpapadala ng inyong mga pagbati, ng inyong mga pa-shoutout. Kasi syempre, di ba, ginagastusan nyo yung load ninyo. Pero pwede kayong mag-chat. Pwede kayong mag-chat sa ating Facebook page. Opo, baka po kayo po ay may internet connection. Baka kayo ay may data. Pwedeng-pwede pa rin yan sa ating Facebook page. So wait lang, may pahabol siya. Sabi niya, good morning po. Shout out po kay Bilmar Gabayno at Shari May Diamond. Nakasalukuyang nagro-road trip. Ay, talaga naman kayo. Sa mahal ng gasolina, nakuha niyo pa mag-road trip. Hindi niyo sinasama si DJ Honey. Kayo talaga. Pero ingat po ha, ingat po 5856, ingat po kay Bilmar at kay Shari May. Opo, ingat daw kayo sa inyong pag-road trip.
'di ba? Sana all nakakapag road trip kahit mahal ang presyo ng petrolyo. Na Lorky ako doon. Pero mga ka-vibes, ito yung pag-usapan natin sa mga oras na ito, no? Kanina habang ako ay nasa bahay, kasi alam nyo, nagkukuha kasi ako ng mga topic, possible topic, ba? Diba? Bago, syempre tayo sumalang at tumupo dito sa ating trono, oo. Para naman kahit papaano, tayo po ay maging effective naman na isang DJ at napapakinggan nyo sa mga araw-araw ninyo. Ito na nga, kanina ay meron ako nabasa na wala tuloy. Hindi, sabi kasi may ano lang, parang may linyahan lang ako na nabasa na sabi, one day you'll realize little things were never little. O ano, ano ang aking ano, reflection doon. Yung share ko na sa inyo, di ba? Wait lang, basahin muna natin itong pagbati. O, ito naman si, ano, si 5044. Good morning po. Pa-shoutout naman kay Boss M ng Carifar Pharma. Tama po ba ang aking pag-pronounce? 5044, thank you so much sa iyong pa-shoutout. Opo, kay Boss M daw pa-shoutout sa'yo. So, ito na nga mga ka-vibes. Ano, kanina nung nabasa ko yung sabi na one day you'll realize little things were never little. Kanina parang yung realization ko dito. Since everyday naman nangyayari sa atin na tayo po ay tinatawagan or tinetext ng ating mga magulang or mahal sa buhay, no? Yung akala natin yung mga dahil nga since ordinary na lang sa atin, ordinaryo na lang na araw, or yung pangangamusta ng ating mga magulang sa atin, 'di ba? Yung simpleng ingat ka, yung simple na pagluluto sa iyo ng magulang mo, 'di ba? Akala natin maliit lang siya na bagay. Pero darating pala yung pagkakataon or darating yung araw na hindi lang pala siya maliit na bagay, kasi kung dati akala natin na normal lang, ordinaryo lang, dahil nga araw-araw natin siyang nakakasama, darating pala yung panahon na dahil hindi na natin kasama ang ating mga magulang, ang ating mga mahal sa buhay, hindi na siya little. Malaking bagay na, kasi hindi mo na siya makukuha ulit once na sila ay mawala dito sa mundong ibabaw. Nagets nyo ba? Diba? Kasi hindi natin namamalayan, no? Yung mga simpleng bagay pala ang magiging pinakamalaking alaala natin. Oh, natouch ako doon! Sa ating mga ka-vibes, ito paalala lang ni DJ Honey sa inyo. Hanggat may mga tao po na nagki-care po sa inyo, most especially yung ating po mga magulang, ating kapatid, ang ating mga lolo at lola, yung mga tito at tita natin, diba? As long as sila po ay nagki-care sa atin, nagpapakita ng sabihin na natin na kahit maliit lang na bagay, mga ka-vibes, no? I-treasure natin yon, i-appreciate natin yon, kasi darating ang panahon, yung little things na po na yon, nako, baka maging memories na lang po, maging alaala na lang po sa atin. Kaya ngayon, hanggat ikaw ay may nare-receive na text, na tawag mula sa inyong mga mahal sa buhay, sagutin ninyo! Oo! Ang huwag nyo lang sasagutin, yung maniningil! Charot lang mga ka-vibes. No? Hindi, paalala lamang ito na yung mga tawag po, kung nakukulitan kayo sa inyong mga magulang, kung nakukulitan kayo sa inyong mga mahal sa buhay, eh, hanggat maaari po, no, i-treasure natin yung moment na nakakasama natin sila. Divor! Kasi alam nyo, ako talaga, hanggat maaari, no, dito sa ating programa, lagi kong sinasabi sa ating listeners, yung mga magulang natin, oo, makukulit sila. Nakakayamot nga ni, minsan. Ang kulit-kulit, ba diba? Yung mga lolo at lola natin, ba diba? Paulit-ulit. Pero kasi, ba diba, yung pagiging makulit nila ay may hangganan po yan.
'di ba? Kaya i-appreciate natin. Alam niyo, sabi ng lola ko, no, ito lang share ko sa inyo, baka mangyari din sa inyo. Baka ma-touch din kayo at hindi niyo makalimutan. Sabi niya talaga sa amin, ha, naming magkapatid, sabi niya ay hanggat ulit. Sabi ng lola namin sa amin, hanggat ako'y malakas, hanggat ako'y nakakasama nyo, ako ay kunan nyo ng litrato at video. Kasi darating panahon, yan na lang ang titingnan nyo dahil hindi nyo na kami kasama dito sa mundong ibabaw. Kaya sabi ko sa sarili ko talaga noon, alam nyo, lagi ko yung sasabihin at ipapaalala sa mga listeners natin. Kayo talaga, agang-aga, magkaiyakan tayo dito. Kaya sina-shoutout ko ngayon yung lola ko. I love you so much, mama. See you later. Bisitahin nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Bisitahin nyo yung inyong mga magulang. At yung mga magulang naman, ipagluto nyo naman. Oh, diba? 10:22 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Sana po yung ating mga ka-vibes na nakikinig po ngayon, kung may mga tampuhan po kayo sa inyong family, kung may hindi kayo pagkakaunawaan, sana po ay maayos nyo na po iyan. Kasi at the end of the day, di ba, ang pagsisisi talaga ay laging nasa huli. Kaya iuna na natin ngayon. Oo, yung pagsisisi, iuna na natin para yung mga kapatawaran, forgiveness, 'di ba? Ay manaig sa ating mga buhay. 'Di ba? Kaya mga ka-vibes ngayon, good vibes lang. Nakakalorka. Nakakalorka talaga ang araw na ito. Ang dami nating mga naiisip. Pero mga ka-vibes, be grateful and be thankful po sa inyong mga buhay. Alam ko mahirap yung buhay natin ngayon. Ang dami nating pinagdadaanan. Lalong-lalo na talaga sa ating gobyerno. Alam, gagawin sa inyo. Pero magbalik-tugtugan nga muna tayo. Pero again, maraming salamat po, ha, sa mga nagpadala po ng kanika na lang mga pa-shoutout. At kaya kung gusto mo pa rin magpa-shoutout kay DJ Honey na para bang life-changing, ang atin pong hotline number po ay 0926-079-8708. At ang atin namang Facebook page po, GV99.9FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message. At huwag nyong kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page. Pinabati ko naman ang ating 28 million listeners sa ating online live streaming. Hello po, magandang morning po sa inyong lahat, no? Samahan niyo po ako hanggang aluuna, ha. At kayo na nakikinig dyan, magparamdam naman kayo kay DJ Honey. Opo, mag-message kayo dyan. Wala namang bayad, hindi naman kayo makakaltasan. Oo, kayo talaga. Isa, mga ka-vibes, muli po magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey dito po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan hanggang alauna po ng hapon. Dito lang sa GV99.9, your good vibes. GV99.9.

0: you.
1: That song is brought to you by Lipamedics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipamedics Medical Center.
2: Ay, paring dayo, paring dayo.
3: Ah,
2: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
3: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
2: Pero, utang with interest.
4: Ayaw ko na.
5: Hala, joke pala yun.
6: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
7: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
2: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
5: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
5: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangitin.
2: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
9: GV99.9, your good vibes.

0: Chevy 99.9.
1: It is now 10:40 in the morning. That time check is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right
2: Medicines. Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

it, mga ka-vibes. A love to last a lifetime by Jose Marichan. Oh, diba? Akala nyo tuwing Pasko lang si Jose Marichan. Ay, nako, na-excite na talaga ako, mga ka-vibes. Ako lang ba yung na-excite? Oo, sa Bermans. Makikinig na po natin muli ang kaniyang boses sa kanyang mga awiting pamasko. Para mga ka-vibes, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre mga ka-vibes, no, inyo pa rin pong nakakasama, napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey na nakakasama niyo po hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Hay nako mga ka-vibes, alam nyo sa totoo lang, pinaghahandaan ko yung month ng

sabi talaga ni DJ Honey. Nakakalorky! Bare months na naman! Wala na naman, jowa! Wala na naman lalaki! Talagang buhay ito! Pero mga ka-vibes, hindi. Hindi ako apektado. Talagang ano, hindi pa talaga ako ready. Hindi pa talaga ako ano eh, seryoso sa mga ganong bagay eh. Halata naman, diba? Hindi, pero mga ka-vibes, no? Feeling ko, oh, na-share ko na sa inyo ang aking personal na buhay. Kayo talaga. Tapos ako walang alam sa inyo. Hindi, hindi ko na lang i-share. Makichismis pa kayo. Ma-showbiz pa si DJ Honey. Char. Ay, hindi ha, mga ka-vibes. Baka may gusto kang kwento. Baka gusto mong makipag-chikahan kay DJ Honey. Ang atin pong hotline number po ay 0926-079-8708. At ang atin namang ano, Facebook page, GV99.9FM. Huwag mong kalimutan na i-like, i-follow, at i-share. Uy, at saka sa ating mga ka-vibes ha, na nakikinig po ngayon, na nasa Batrasco, na nasa jeep, na biglang nga nagkameron ng interest kay DJ Honey. Tsareng! Ang ating pong online live streaming, kahit po kayo ay walang radyo, basta po kayo po ay may cellphone, may gadget po, may internet connection, pwedeng-pwede po kayong makapakinig. Sa pamamagitan po ng link na nasa ating Facebook page, mga ka-vibes, no, nandiyan po yung ating link para po sa ating online live streaming. Once po na kinlik nyo na po yung link na po na yon, eh, nandun na kayo agad. Voila! Nandun na kayo agad sa ating online live streaming. At saka naman, kung marunong ka mag-search, oo, i-search mo lamang sa mga browser nyo sa Google. Sa Google, eh. Oh, sa Google, mga ka-vibes. I-search nyo lamang, i-type nyo lamang, or kahit sa anumang browser, gv999.live. Oh, ang sarap, sarap, sarap, sarap magmahal. Lalong-lalo na, no, pagdating ng, ano, ng December. May ka-date ko, yung kasama mo sa Noche Buena. Talagang hindi pa yun para sa akin. Hindi pa rin yun para sa'yo kung single ka ngayon. Diba? Nung New Year nga, eh, diba? Parang may sinabi, kumain ka ng 12 grapes. Pagpatak ng alas 12. At magkaka-ano ka daw, magkaka-partner ka daw. Wala, tinimes 2 ko nga yung grapes. Wala nangyari. Sumakit lang ang chan ko. Ayun talaga, ang dami nyong alam. Pero mga ka-vibes, no, minsan sa ating life, diba, hindi sumasang-ayon ang panahon, ang timing. Hindi laging sumasang-ayon, no, sa mga plano po natin. Pero okay lang. Diba, mahalaga na matuto po tayo mag-intay. At dun sa pag-iintay na yon, diba, dapat i-improve pa natin yung ating mga sarili. Para once na dumating na ang iyong Mr. Right, ang iyong Miss Right, ready na po tayo. Diba? Talaga namang yung best version ng ating mga sarili ang mamimit ng ating the one. Gusto nyo yun? Kaya kung ngayong taon, ilang months na lang ang natitira ngayong taon, diba? Kung single ka pa rin, alala, oo, hindi lang ikaw ang single sa buong mundo. Kaya ikalma mo yan, oo, huwag masyado tayong kung ano-anong inyong mga iniisip at pinoproblema. Ang atin na lang isipin, paano tayo makakaahon, paano tayo magiging successful, paano tayo makakatulong sa ating pamilya, at paano natin mapapanatili na healthy ang ating pangangatawan. Kaya

0: vibes, no, itong pagpasok ng September, ang gawin nyo, ha, i-improve nyo na yung ating mga sarili. Kung dati, wala kang sapat na tulog na pumapasok sa trabaho, make sure mo pagpatak ng Setyembre. September, lahat na ng mga gusto mong i-improve or baguhin sa iyong sarili, mabago mo na. Kaya mga ka-vibes, ha, sabay-sabay tayong magbago sa pagpasok ng buwan ng September. Pero may ilang araw pa, no? May natitirang araw pa ngayong Agosto. O sige, kahit ano muna kayo, kahit maging masama muna ugali ninyo. Charot lang mga ka-vibes, no? Hindi, pagandaan natin itong Bermans. Pagandaan natin kung paano po natin i-improve ang ating mga sarili at mas maging better po. 10:53 in the morning ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Muli ang ating hotline number kung ikaw ay may pabati, may gustong bariin ng happy birthday, happy anniversary o kahit ano pang celebration yan, ang ating number po ay 0926-079-8708. At ang atin namang online live streaming, gv999.live. Kung hindi ka marunong mag-search, okay lang yan. Ang link naman yan, once na kinlik mo na sa ating Facebook page po, no, madadirect ka agad sa ating online live streaming. Mga ka-vibes, mamaya ako ano, ha, mamaya tingnan natin kung sino mga nagpapabati. Pero basahin natin si Mrs. Yu. DJ Honey, mag-September na, hindi ko pa din natutupad yung kagaya ng sa Blackpink. Yung both body, ano? Both my body and my bank account, good figure. Uy, Sam! Parang ano, parang wala pa din. No. Hanggang sa pangarap pa lang talaga po, Mrs. Yu, ano. Pero, again, no, sa ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon. Pero maraming salamat po, Mrs. Yu, sa iyong pagpapadala ng iyong mensahe po. Again, mga ka-vibes, sa walang ano, sa ating buhay, ang kalaban lang talaga natin ay ating mga sarili. Hindi natin kakompetensyang ibang tao, no? Kaya, kung ano, kung sa tingin mo, nahuhuli na ang iyong sarili, nahuhuli ka na sa iyong buhay, iyong ani! Hindi naman kanila yan! Diba? Kaya, ikaw na nakikinig ngayon, ha, kang panghinaan ng loob. Ngayong September ka palang magsisimula, no, yung mga sinulat mo noong New Year's Resolution noong January 1, 2026. Kung sa tingin mo ay overdue na yan, nako, huwag ka mag-alala. Okay lang mag-start ngayong buwan ng September. O dyan naman, si Samino Almarine. Sabi na, hi DJ! Pabati po sila Patrick at Andoy, naghahakot ng basura. Bilisan nyo naman! Sabi po yan ni Samino Almarine. Hoy, kay talaga Patrick at Andoy! Bilisan nyo daw. Oy, ano, ha? Hello po kay Samino Almarine at kay Kuya Patrick at Kuya Andoy. Opo, sana po, ha, kayo ay maghugas ng inyong mga kamay pagkatapos nyo dyan. Pero dahil po, ano, ha, nabanggit nyo na rin po ang usapang paghahakot ng basura. Ako, mapapahaba na naman ang ating talk time. Pero ano, ha, sa ating mga ka-vibes na nakikinig po ngayon, mamaya na natin pag-uusapan yan sa aking pong pagbabalik. 10:56 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Muli pong magbabalik maya-maya lamang po si DJ Honey dito po sa ating programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9, your good vibes.

0: that song is brought to you by
1: Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable. It's 11:10 a.m. That time check was brought to you by
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: G99.9, your good vibes.

0: nakaka-vibe something from Bruno Mars. Count on me. 11:22 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan dito lamang yan sa GB99.9. Your good vibes. Uy, sa ating mga ka-vibes, sana nakikinig po simula kanina pa sa atin. Maraming salamat po. At hanggang mamaya pa tayong alauna ng hapon, magkakasama-sama po. Thank you so much! Pero para alam ko, at kayo po ay nabibigyang pagbati po ni DJ Honey, mag-text na po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page na GV99.9 FM. Huwag niyong kalimutan na i-like at i-follow ha. At ang atin naman pong online live streaming. Ang link po niyan ha, matatagpuan niyo po sa ating Facebook page. At pwede rin naman kayo mag-search opo sa inyong mga browser, gv999.live. O pag once na in-enter niyo na yan, voila! Kayo po agad ay nasa ating online live streaming na po. Mga ka-vibes, alam nyo ba, ngayong araw po, ngayong August 26, ngayong araw ng Miyerkules, International Dog Day! Oh, di ba? Ngayon ang special day na inilaan para sa ating mga alagang aso. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-usapan, para sa aking kapatid, hindi ko aso kapatid ko ah. Hindi, baka nakikinig ang aking sister. Ay, ano, ipakinig niya dun sa aso namin. Hello, isa-shoutout ko yung mga aso namin. Mochi and Missy! Shoutout sa inyong dalawa. I love you so much. Oh, di ba? Na-shoutout natin yung mga doggy natin dito. Uy, ano, yung mga listeners natin dyan. Dahil nga International Dog Day po today. Pwede nating i-shoutout din yung inyong mga alagang aso, di ba? Oh, dito lang yan sa ating programa, no? Dito lang nga nag-shoutout ng mga alagang hayop. Oh, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, dapat favorite nyo ako eh. Sarat lang mga ka-vibes. Pero alam nyo po ba? Oh, ito na, shoutout din sa lahat ng mga may alaga pong aso. Kasi ano ha, minsan kasi may mga nang babash po na mga ano, na mga tao, yung mga hindi po nakakaintindi na kung paano po tayo natutulungan ng mga aso. Yung tipong galit na galit na, bakit gayaw mo nalang mag-anak? Bakit ka puro asong iyong inaalagaan? Bakit ka nangingialam? Ikaw talaga, dami mong say. O hindi ah, totoo yan. Totoong nangyayari po yan na may mga pagkakataon na hindi nila nakikita or na-appreciate yung joy, yung love, yung comfort po na nabibigay po ng mga alagang hayop, no? Lalong-lalo ng mga aso. Pero alam nyo, minsan po ay hindi natin napapansin kung gaano po kalaki ang parte ng mga aso po sa buhay natin. Diba? Sila yung naghihintay sa ating pag-uwi. Sila yung masayang sumasalubong kahit ordinary days lang. At sila rin po yung tahimik na nananatili sa tabi natin kapag malungkot tayo. Hindi sila marunong ha, magsabi ng okay ka lang ba? Hindi sila yung marunong magtanong na Mommy! Daddy! Okay ka lang ba? Hindi sila ganon. Pero mga ka-vibes, alam nila kapag kailangan natin ng kasama. 'di ba? Sinong nakaka-relate diyan, 'di ba? Kaya itong ano, itong awiti ni Bruno Mars na Count on Me ay parang paalala po para sa ating mga fur babies, 'di ba? Kaya kung kaya nating umasa sa kanila, sana alam din nila na pwede silang umasa sa atin. Alam niyo, nasa sad ako, nagiging emotional ako. Pagdating sa aso talaga. Lalo na love ko talaga yung ano, si Mochi at si Missy na din. Pero mga ka-vibes, ah, dahil darating po ang panahon na maaaring hindi na sila kasing liksi, hindi na sila kasing lakas, at hindi na sila makakasama natin habang buhay. Kaya habang nandyan po sila mga ka-vibes, ah, yakapin natin sila. Lambingin, samahan, alagaan, halikan! Kulitin ng kulitin! Kasi mga ka-vibes, no, itayo bilang tao, kahit pasabihin natin na marami tayong mga aso na pwedeng alagaan sa ating buhay, pero yung mga alaga nating aso, no, yung turing nila sa atin, tayo yung mundo nila. Tayo yung ano, yung love nila, mga ka-vibes, no. Tayo yung bumubuo ng kanilang mundo. Tayo ang source of happiness nila. Kaya sana ngayong International Dog Day, no, mabigyan ng special treats ang ating mga alagang hayop, ang ating alagang aso. Pero kasi yung aso namin kaka-birthday lang, kaka-spaghetti lang, kaka-burger steak lang din. Actually, di namin pinapayagan yun. Pero dahil nga birthday niya, no. Pero sa lahat ng mga nakikinig po ngayon na may mga alagang aso, pakibati nyo naman ako sa kanila. Happy International Dog Day! At para naman po, no, sa mga ka-vibes po natin na minsan nang nawalan po ng isang fur baby, alam nating hindi madaling magpaalam. May mga aso po na hindi lang naging alaga, no? Naging pamilya na rin po sila. Naging best friend. Naging parte po ng mga pinakamagagandang alaala po natin. Para sa lahat ng fur babies na wala na pero hindi kailan man makakalimutan. We love you so much. Diba? Dito sa ating programa, kailangan ma-appreciate natin. Mapatao man, mapa-crocodile man. Ewan ko, di ko na-appreciate yung crocodile, ah. Yung literal na clocker. Crocodile. Pero ngayon, International Dog Day. Pa-shoutout naman, ano bang mga alagang aso nyo? Anong pangalan ng alagang aso nyo? Ano ang paboritong pagkain ng inyong alagang aso? Diba minsan nga, no? Kahit walang-walang-wala na yung amo, kahit last na pera niya na, oo. Para lang, ano, para lang masiyahan ng kanyang alagang aso, ibibili pa yun ng chimken, ng chicken, tsaka gulay, ilalaga yun pangbigay sa alagang aso. Again, mga ka-vibes, ngayong International Dog Day. No, alalahanin natin ating mga dogs. Bigyang halaga natin sila ngayong araw. At hindi lamang ngayong araw, ha. Kumbaga, mas i-emphasize lang natin yung ating pagmamahal, yung ating pong care sa ating mga alagang aso. Bigyan sila ng treats ngayong araw dahil deserve po nila. Ano bang alaga nyong aso, mga ka-vibes? Ano pa yung pinapangarap nyong alaga ang aso? At ngayong International Dog Day, paalala lang din po ni DJ Honey na ang mga aso, ano man ang lahi, mga ka-vibes, asong Pinoy, Chihuahua, Shih Tzu, Yorkshire Terrier, Poodle. Oy, parang nila alam po mga breed ng aso. Hindi, ito ha, again mga ka-vibes. Ngayong International Dog Day, dahil nga binibigyang special day natin ito, inaalay natin ito para sa ating mga aso. Ito din po ay para din sa mga tao na talaga namang patuloy pa rin po ang ginagawang karahasan para sa mga aso. Hindi lamang sa aso, sa mga halagang hayop. No, ito po ay isang paalala na sila po ay may buhay din. No, huwag niyo po sanang pahirapan. Minsan po mga ka-vibes, no, dahil nga po ay sa mga ginagawa natin. Akala natin, no, mas nakakaangat tayo dahil sa tingin niyo hayop lang 'yan, aso lang 'yan, pusa lang 'yan. Pero minsan po may mas utak pa po sila kaysa sa tao. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, tama na yung ginagawa mo sa mga aso. Mahalin mo yung aso, ha? Hindi yung ginagawang karne. Gigigil ako sa inyo. Please po sa ating mga listeners, parang awa nyo na po ngayon pong International Dog Day. Nananawagan po si DJ Honey po sa inyo na ang mga aso, yan man ay alaga, yan man ay pagala, yan man ay nakawala po, makikita nyo sa inyong mga daan, kalsada, huwag nyo sanang gawing karne, parang awa nyo na. Opo. At para naman sa ating mga drivers, alam ko hindi talagang minsan po, no, nakakalimutan nating pumreno. Pero ngayong International Dog Day, panawagan naman po ni DJ Honey, magpreno po tayo para sa mga aso. Magpreno po tayo para sa mga alagang hayop na syempre tumatawid din po sa mga kakalsadahan. No, sana po ay matigil na po ang karahasan po laban sa mga aso. At sa mga may alagang aso dyan, na masabi lamang na may alaga pero hindi naman minamahal, hindi naman pinapakain. Pagdating ng sakuna, hinahayaan lang na nakatali, nakakulong. Wala na, binaha na doon. Sana po ay mas mahalin natin ang ating mga alagang aso. Diba? Kung hindi po kayang alagaan ng isang aso, mas mabuti pong humingi na lang ng tulong sa animal welfare groups o yung mga responsable po na naghahanap po ng or ibigay niyo po sa mga responsable at mapapagkatiwalaan niyo po na kaya pong alagaan. Kesa po abandonahin natin, kesa po iwanan natin, or saktan po natin ang ating mga aso. Parang awa nyo na po, wag na wag nyo pong gagawin yun. Again, mga ka-vibes, ha? Ngayong International Dog Day, huwag masyado natin itong maliitin, oo. Gawin natin itong pagkakataon para po manawagan. Oo, ginagawa na ni DJ Honey po ito, oo. Nananawagan ako para sa mga nakikinig ngayon. Kasi po yung mga aso naman, di naman nila kayang ipagtanggol yung kanilang mga sarili. Huwag po natin gawing normal yung pananakit po sa hayop. Huwag natin gawing normal yung pananakit sa mga aso. Diba? Alam nyo kung bakit nangangagat yung aso? Kasi takot sila. Natatakot po sila, mga ka-vibes. Ano? At saka ha, bahala kayo dyan. Yung inyo pong pagiging marahas sa inyong mga alagang aso. Ako, may pupuntahan po kayo. Kayo ay ano, pwede kayong managot sa batas. At sa mga ano naman, sa mga nakakakita naman po ng animal cruelty, pwede po kayong ano ha, magsumbong. Oo, pwede po kayo mag-report sa kinauukulan po. At saka sa ating mga ka-vibes ha, lagi niyong tatandaan na pagiging mabuting tao ay hindi lang po nasusukat sa kung paano po natin tratuhin ang kapwa natin tao. Diba? Makikita rin ito sa kung paano po natin tratuhin ang mga hayop na umaasa sa atin. Okay? Yan na ha, yan na ha. Sabi ko sa inyo ha, alagaan natin at mahalin ang ating mga aso. 11:37 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Muli pa mga magbabalik maya-maya lamang. Si DJ Honey Tipo. Dito po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan. Dito lamang yan sa GB 99.9. Your good vibes.
1: GB 99.9. Your good vibes.
2: Bakit right pad ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan RiteMed Medicines. Kailangan RiteMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Basing, basing!
12: Oh!
11: Paeg ka, uulan ng bigas.
12: Abay, oo! Para din ako bibili.
11: Pero, nakasako.
12: Ayaw ko na.
13: Hala? Joke pala yun?
14: DJ? Pasang request naman po.
15: Hello po. Pwede pong mag-request?
14: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
16: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
17: Sa programan kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
16: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
17: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
16: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo Ang Ibibida.
18: The best request!
16: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.
17: Request ka na!
1: GV 99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Kapili nga nito.
2: Patala, mahal naman. Ang 20 na lang.
3: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexidol Forte.
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: G99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: have it, mga ka-vibes. Islands in the Stream by Dolly Parton featuring Kenny Rogers. Naku, mga ka-vibes, alam nyo, itong awitin na ito, kinalakihan ko po. Oo, ito ay isa sa mga paboritong awitin na pinapatugtog ng aking mga magulang. Pero alam nyo po ba, no, isa po ito sa pinaka-iconic na collaboration po ni Dolly Parton at Kenny Rogers. Mga ka-vibes, itong awitin na ito ha ay originally written po by Bee Gees at naging massive hit po ang version ni na Dolly at Kenny noong taong 1983. Pero mga ka-vibes, alam nyo, isa pong malungkot na balita. Isang malaking pangalan po sa mundo ng music at entertainment ang nagpaalam na. Dahil mga ka-vibes, pumanaw na po ang legendary country singer, songwriter at actress na si Dolly Parton sa edad po na 80. Inanunsyo po ng kaniyang family ang kaniyang pagpanaw noong August 25 sa Nashville, Tennessee. Ayon po sa kaniyang team, matapos siyang humarap sa maikling laban sa cancer, pumanaw siya na napapalibutan ng kaniyang mga mahal sa buhay. Mahigit 6 na dekada naman po ang naging career ni Dolly Parton. Siya ang nasa likod ng mga iconic songs gaya ng Jolene, 9 to 5, at I Will Always Love You. Nakapagbenta siya ng mahigit 100 million records at nakakuha po ng 11 Grammy Awards. Pero mga ka-vibes, hindi lang po sa music naging memorable si Dolly. Kilala rin siya sa kanyang philanthropy, particular po sa Imagination Library, isang programa po na namimigay ng libreng books sa mga bata para po mahikayat silang magbasa. At alam nyo mga ka-vibes, ayon po sa ABC, umabot na po sa 200 million books ang naipamahagi ng programa sa mga bata sa buong mundo. At kahit naging isa siya sa pinakamalaking pangalan sa entertainment, hindi niya mga ka-vibes nakalimutan ang kaniyang pinagmulan, ang simpleng buhay niya sa Tennessee at ang kaniyang family. At alam niyo mga ka-vibes, ito yung nakakatouch ha. Mas naging ano po, makahulugan ang balita po dahil ilang araw lamang bago po siya pumanaw, nagbigay pa po si Dolly ng update tungkol po sa kaniyang kalusugan. Sinabi niyang naglalaan siya ng panahon para tugunan ang ilang health issues na hindi niya nabigyan ng sapat na pansin matapos pong pumanaw ang kaniyang asawa na si Carl Dean taong 2025, last year mga ka-vibes. At ngayon, isa-isa nang nagbibigay ng tribute ang mga malalaking pangalan sa music at entertainment. Kabilang po si Taylor Swift, mga ka-vibes. Na nagsabing, mahirap isipin ng mundo na wala na po si Dolly. At mga ka-vibes, ano po, maging ang White House ay nag-utos po na ibaba sa half-mast ang bandila ng Estados Unidos hanggang September 1 bilang pag-alala at bilang pagpupugay at pagluluksa sa pagpano po ng itinuturing na Queen of Country na si Dolly Parton. Rest in peace, Dolly Parton. Grabe na mga ka-vibes. Hindi ko alam na ito pala, siya pala yung ano, nasa likod ng awiti na aking kinalakihan. Na kinalakihan nyo rin. No, ito ay madalas kong makinig sa aking mga magulang. Pero mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 11:41. Pero mali yun. 12:41 na po ng hapon. At mga ka-vibes, no, muli ako magbabalik later. Wait lang ha, hanggang 1 pa tayo magkakasama-sama. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa ating programang Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan dito lamang sa GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: It is now 12:50 in the afternoon. That time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Vibes, 10 minutes na lamang po bago sumapit ang alauna ng hapon. Ibig sabihin, magpapaalam na po pansamantala. Yes, ang pinaka-sweet na DJ sa walat po na radyo, si DJ Honey. Mga ka-vibes, sana po no, sa ating pong pagsasama mula alas 9 ng umaga, ay marami po kayong mabaon. Opo, ngayong araw. Sana po marami kayong napulot na aral. Kahit wala talaga, oo. Pero okay lang yun mga ka-vibes. Pero wait lang ha, again, ngayon nga po ay International Dog Day. Sino-shoutout ko muna ang aming mga doggies. Mochi and Missy. Mahal ko kayo eh. Sana ano, mahanap nyo na ang tatay nyo. Pero mga ka-vibes, again, maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Mga ka-vibes, okay, ito may sasabihin ako sa inyo. Lagi nyo tandaan ha, always take it and the rest will follow. Stay kind, stay cool at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Maraming salamat din po sa mga nagpadala po ng kanilang mga pagbati na mga mensahe. Thank you so much. 12:52 na ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Iwan ako muna kayo ng isang awitin mula po sa New Radicals. Here's Someday We'll Know. Enjoy the rest of the day mga ka-vibes. Bye-bye!

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV.
5: GV.
4: 99.9.
5: 99.9.
4: Your good vibes.
6: What's up, mga good vibes? Patawanin muna natin ang radyo. Ah, di ba? Anyways, welcome back sa atin. Good afternoon as well. Uminom kayo ng maraming tubig. On the most influential good vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. But yun nga mga kabibs, welcome back sa atin again. You know it already. This is none other than the man behind the mic, DJ Rico, kasama nyo every Wednesday, Thursdays, and of course Fridays dito sa ating drama, The Best Request. Kung saan nga naman mga kabibs, ay patuloy kong BBB. Kaya naman magunahan na kayo mga kabibs sa ating hotline na 0926-079-8708. Again, 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na 99.9 FM Messenger, kayo mag-akyat ng inyong mga song requests or kaya naman mga GV shoutouts. And if you don't already know it mga ka-vibes, itong programa na natin, ang programa natin itong The Best Request, hindi lang basta tugtugan, may konting kwentuhan din.
7: Aray ko.
6: Pero yun nga mga ka-vibes, you know, honestly, may naisip ko kagabi eh. Like, hindi ako masyadong pinatulog nitong naisip ko na laging sinasabi sa akin ng kabataan ko mga ka-vibes. Like legit ha. Like legitness. Na how you do something or how you do anything is how you do everything. I think maganda siyang pag-usapan kahit mamaya ng mga ka-vibes para may you have something to look forward to, pero bigyan ko na kayo ng konting insight. How you do anything is how you do everything na. Kahit sa maliit na bagay na tingin nyo hindi mahalaga mga ka-vibes, ay give it your best. Ayan. Yun yung maliit na insight na ibibigay ko sa inyo din. Pag-usapan pa natin ng medyo mas malalim pa sa susunod nating pag-uusap dito sa The Best Request. But for now, I'm going to be waiting for your song request or kaya naman mga G shoutout. Wala lang. Pero yun nga, again, ang aming hotline 0926-079-8708. Without further delay, let's move on to the next song. About to play Luther from Kendrick Lamar. You know it already. Here on GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 99.9. Your good vibes.
1: Hello, my good vibes. What's up? Time check. It's currently 1:34 p.m. Para sa inyo na magsiinuman ng tubig para hindi mauhaw at para maiwasan ng heat stroke. This El Nino. Paalala ng GV 99.9. Your good vibes. Correct? Ni-spam ko na yung correction to class. Hindi, joke lang mga kabayos. Again, katuwaan lang mga kabayos. This DJ Rico, the man behind the mic. Dito sa ating programa, The Best Request, kung saan yung kanta nyo ay ibibida ko. Kaya naman mga kabayos, magunahan kayo. Magpadala ng inyong mga song requests or kaya naman mga GB shoutouts dito sa aming hotline na 0926-079-8708. That's Cash mga kabibes or kaya naman sa aming Facebook page ng GB99.9 FM. Wala akong magawa mga kabayos. Wala. Nilalaro ko lang yung ano, soundboard namin. But anyways, like I said before, last talk time, ito ay tugtugan na may konting kwentuhan din. And last time, I brought up something that bothered me bago ako makatulog ng tuluyan. Is how you do anything is how you do everything, mga kabibes. Ngayon, kung bata ako, mga kabibes, hindi ko talaga maintindihan tuwing sinasabi sa akin yun na, ha? Parang hindi naman. Okay naman. Like, syempre, magpupursige ako pag nagtrabaho ako. Like, hindi naman siguro magiging substandard pag nag-aaral ako kapag, let's say, hindi ko matiklop ang mga tiklupin. Parang gano'n, mga kabibes, yung iniisip ko noon. But those small things, mga kabibes, if done repeatedly, na hindi mo inaayos, like, instead na gawin mo yung best mo in all things that you do, is nagiging habit siya. Totoo yun, mga kabibes, nagiging habit siya. At kapag nakasanayan mo talaga siya, mga kabibes, ay mahirap na itong baguhin. Yun ang mahirap, mga kabibes, kapag nakasanayan nyo na. Let's say, halimbawa, bigyan ko yun ng example, mga kabibes, on how it might not appear sa inyong mga buhay-buhay na bakit kayo nahihirapan magkaroon kumari ng motivation or ng desire na mag-pursue ng greater things in life or pursue yung inyong mga bigger dreams. Is like, kapag naging habit na yung mga hindi magagandang habit. Like, so kunwari, let's say may mga kaibigan kayo, mga ka-vibes, na naninigarilyo o kaya nag-vape. Tapos kayo originally hindi kayo nabibisyo, pero dahil sa madalas niyong pagsasama doon sa mga kaibigan niyo, panahipa ka, pinatry sa'yo yung mag-vape, pinatry sa'yo naman nag-grillyo, naisip mo, sige, try ko lang kahit isang beses. Ay, since palagi mo siya na nakikita, okay lang naman to, di naman ako magiging smoker. But the next thing you know, the next meetup, 2 or 3, the next week, next month, before you know it, nag-vape na din kayo, mga ka-vibes. Before you know it, naninigarilyo na din kayo. And that, you know, that same logic, mga ka-vibes, it applies when it comes to doing other things repetitively or repeatedly. Kapag repetitive yung ginagawa ninyo, mga ka-vibes, na paulit-ulit kayo na basta may maipasa, basta pwede na, eh, it can easily and unknowingly, mga ka-vibes, translate to other things. Like sa trabaho mo, basta ka na mag-submit ng memo, basta ka na magpadala ng letter, hindi mo na binabasa ng ayon, basta ka na mag-provide ng service or ng servisyo dyan sa negosyo nyo. Parang ganun, mga ka-vibes. And that type of habit and that type of mindset or lifestyle can inhibit you from doing the best you can or bringing out the best you can be. Alright, mga ka-vibes, kaya kahit sa simpleng paghuhugas ng pinggan, kahit sa simpleng pagtitiklop, even in the moments, mga ka-vibes, na tingin nyo hindi mahalaga, gawin pa rin natin, mga ka-vibes, ang best natin. Let's always strive to do our best and give it our all. Ayun lang naman, mga ka-vibes. This is still GV99.9, the best request kung saan nga yung kanta nyo ibibida ko. If you guys like what you're hearing or listening to, ay padala nyo na yan sa aming hotline na 0926-079-8708. Mga song requests nyo at mga GV shoutouts. You know it. For our next song, let's give Justin Bieber his flowers on his song Holy featuring Chance the Rapper here on GV99.9.
2: I hear a lot about sinners.
1: Your good vibes.
2: Don't think that I'll be a saint.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.
2: GV99.9.
3: Your good vibes.
4: You heard it here first. Mga vibes, maging protektodo sa El Nino. Here on the most influential good vibes radio station, GV99.9. Your good vibes. Again, this is another Dan, the man behind the mic, in the booth, DJ Rico, kasama nyo, mga ka-vibes. From 1 to 5.

8708. Sorry mga kaibs, napapadigal ako eh. Nidigal talaga si DJ Rico Gabriel talaga yung kinain kong tanghalian kanina. By the way mga kaibs, sana kumain na dito kayo. And by the way, ayun nga, magpadala na kayo ng song request dito sa aming hotline. Again, 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na GV99.9 FM or sa aming online streaming platform that you can access on our Facebook page, GV99.9 FM. Just scan the QR code or click the link and makakamunta na kayo. Ma-access nyo na din ang aming online streaming platform as long na kayo ay may signal or Wi-Fi connection anytime, at any place, at your own disposal, at your own leisure, kahit saan, kahit kailan, by South Border, ano? What I mean by it, mga ka-vibes, at your own comfort na kami, mga ka-vibes, kami na ang nag-adjust para sa inyo, para mapakinggan nyo na inyong paboritong radio station, mga paborito nyong DJs, and of course, favorite songs in the afternoon, in the morning, or at night. So,

to a big effect na hindi natin napapansin. Like, what I mean by that? Halimbawa, sabi ko nga kanina, maring isang araw hindi ka nag-yoyosi o ayaw mo nag-vape ka, ayaw mo na nag-smoke ka, pero dahil mapasama ka lang sa

pamalayan, mga ka-vibes. Nakakailan ka na, and then, naninigarilyo ka na, nagbe-vape ka na, na hindi mo napapansin, hindi mo namamalayan, di ba? Convince ka lang, simula ka lang sa maliit na bagay, and that's what I was trying to tell all of you, na how you do anything is how you do everything, na maaaring sa simpleng pagtitiklop, hindi mo ayusin, o kaya sa simpleng pag-uusapin yan, sa simpleng pagsampay, o sa simpleng pagwawalis, yung mga day-to-day gawaing bahay, ay na napakasimple lang. At napakadaling gawin, pero paminsan, pag tinataman tayo, hindi natin ayusin. Legit yan, mga ka-vibes, kahit paminsan si DJ Rico ay nagiging biktima ng ganang sort of mindset, nagiging biktima ng ganang sort of practice, na to the point na hindi ko ayusin ang wales, hindi ko ayusin ang pagsasampay. Maya-maya, kapag may project na ako sa school, hindi ko na din to ayusin. Ganon, mga ka-vibes, yun yung iwasan nyo. Kaya, as much as possible, do your best. Especially during times na tingin nyo hindi mahalaga yung ginagawa nyo bahay. Ginagawa nyo bahay na tuloy. Yung ginagawa nyo bagay, mga ka-vibes. Mahirap yun, gagawa kang bahay. Pero yun nga, mga ka-vibes. If gusto nyo pang magdagdag ng inyong kaalaman, ng inyong opinion, ng inyong insight, ay bukas naman ang aming hotline na 0926-079-8708 para sa inyong song request, GB shoutouts, or kaya naman opinion nyo tungkol sa mga sinasabi ni DJ Rico na mga iniisip niya, mga things that easily comes across his mind. Napaka ano lang eh, at the whim, napaka at the spur of the moment si DJ Rico. But for now, ibalik muna natin sa tugtugan, mga kabash, for our next song, an energetic song, Hey Daddy, I just wanna get by Usher.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Pabili nga nito.
2: Mahal naman. 20 na lang.
3: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexidol Forte.
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Rentahin na kami!
8: GB9999. Rentahin na tayo, mga kabay.
9: Rentahin na.
10: Renta!
0: GB99.9.
10: Rentahin na!

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
2: More than 50 million pesos worth of GCash ang ipamimigay kapag bumili ng San Miguel Beer products. Join na! San Miguel Pilang win promo. Buy 6 bottles or cans or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel Beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
3: Bakit RitePen ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
12: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa
13: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
14: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
13: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
14: Ayaw ko na!
15: Hala? Joke pala yun!
16: BJ, pasang request naman po.
17: Hello po, pwede pong mag-request?
16: BJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
13: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
18: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
13: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
18: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
13: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo ang Ibibida. The best request! Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes.
18: Request ka na!
19: GV 99.9,
20: Your Good Vibes.
18: What is up, mga ka-vibes? Shoutout nga pala sa inyo na nakikinig pa rin dito sa the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes. Nice ko nga palang i-shoutout, mga ka-vibes, ang aking pare, Paring Ramil! Shoutout sa'yo, Paring Ramil! Napaka-solid mo talaga! Yun lang gusto mong sabihin, mga kabay. Shoutout sa'yo, Paring Ramil! Magbagong buhay na po tayo this 2026. Anyways, mga kabibes, welcome back nga naman sa atin dito sa The Best Request, kung saan nga naman yung kanta nyo ay ibibida ko. Kaya naman magunahan na kayo, mga kabibes, sa aking hotline na 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook.

listeners dito sa ating online streaming platform. Napaka-solid nyo. Baka may ano kayong gustong iakyat na song request or TV shoutouts. Again, the hotline once more, 0926-079-8708. Reminder din pala mga ka-vibes, mag-diet na tayo. Bakit

dapat we should always adhere to the gold standard, mga vibes, in terms of exercise or tamang pagkain. Pagkain. Isan talaga yun, mga ka-vibes. There's nothing wrong eating fatty foods or the food, our favorite foods, here in every now and then, but sometimes kapag napapasobra, mga ka-vibes, ang daling lumipas lang panahon, hindi natin namamalayan, sobrang taba na natin, tapos tayo nasa 40s, 50s na natin. Buti si DJ Rico kahit papano na nasa 20s pa lang ay somewhat na no-notice ko pa rin, mga ka-vibes. Aware pa rin si DJ Rico sa kanyang timbang. And yeah, let's be healthy, mga ka-vibes. Yun ang siguro masasabi ko sa inyo this time. Like, promise na kapag gusto natin mag-gym, gusto natin mag-exercise, let's commit to it. Kahit hindi na January 1, mga ka-vibes. Kasi may curse ang January 1, mga ka-vibes. Yung tipong, okay, New Year's resolution, starting the year, clear blank slate, new year, new me. And then, pagdating ng February, edi balik na sa dating gawin. I'm sure, mga ka-vibes, familiar sa inyo yung ganong pangyayari. Like, well, shoutout nga pala kay Sir Samino, Elmerin, DJ po. Pabati po yung dalawa na nagpunas ng pagkainan ng manok. Sila Andoy at Patrick. Salamat po. Shoutout sa iyo. Again, Samino, Elmerin na nagme-message dito sa ating Facebook Messenger. Napaka-solid mo. Again, mga ka-vibes, pwede din kayo mag-message dito sa aming Messenger. GB99.9 FM lang din ang pangalan. Or kaya naman, aming hotline is 0926-079-8708. Pero yun nga, mga ka-vibes, going back dun sa sinasabi ko na New Year's resolution, like, it's never too late to start again. It's never too late na, let's say, hindi mo na-hit yung goal mo, you've fallen off, kahit hindi na January 1, like, February ay balik ka na sa dati mong gawin, nag-iinom ka na ulit, nag-yoyosi, nagkakain, tapos tamad sa pagkilos sa katawan, like, it's still not too late for you, you know? Like, hindi mo kailangan lagyan ng deadline yung goals mo. You just have to be consistent. You just have to keep showing up. You don't always have to, give everything 100%, kahit 50%, 20%. Pero kung consistent, di mo gagawin yung 20% yun, mga ka-vibes. 5 days time, that's 100%. And in a month's time, that's 400%. Diba? As opposed to zero. Something is always better than nothing, mga ka-vibes. Kaya, when we have the time, let's stay healthy, let's stay fit, and makinig dito sa ating genuine chill music. pag napapasobra sa daldal, ay binabalik natin agad-agad, mga ka-vibes, sa tugtugan, because that's what we're all about here on GB99.9. Again, aming hotline, 0926-079-8708. For our next song, antukin muna kayo, mga kabay.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live.
5: Para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: It's 2:50 p.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right
2: medicines. Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV 99.9.

palop ng Pilipinas. Pwede namang pagbigay ni DJ Rico yung inyong request na magpakita sa TikTok live. Kaya kasi ako ano yun, yan, hindi ako nagbabalak masyado mag TikTok live, mga kabibes. Kasi naman inaantok ako. Kung makapansin nyo, mga kabibes, bakit ang energetic ni DJ Rico? Kasi uminom ako ng maraming soda, maraming soft drinks just to keep the sugar high, para may sugar rush si DJ Rico. Ayoko kasi magkape, kasi maya-maya kapag nagkape ako, hindi ako makatulog. Alam nyo yung mga kabibes, kaya better safe than sorry. But nga, speaking of sugar rush and speaking of the things that don't last forever, I think na mahalaga, mga ka-vibes, na although ako ay parang napaka-energetic, na parang nagmamadali ang bawat salita, it's very important that we slow down. Na hindi tayo nagmamadali, mga ka-vibes. Like legit,

is right. Kalapin nga natin. But, ayun. Tamang, tama naman ang high-low ni DJ Rico. Muntik na actually ako magkamali. But yun nga, the song really talks about yung want natin, like, as kids, na mabilis tayong lumaki. To already be grown-ups, para may responsibilidad na, hindi naman responsibilidad, yung magawa natin yung mga pinagbabawal sa atin, yung makapag-decide tayo para sa sarili natin, makakain ng kahit anong gusto natin, kumain ng ice cream as breakfast. Yung mga ginumaliit na bagay, yung walang nagdidikta, walang nag-uutos sa atin, yung kahit anong gusto natin gawin, ay pwede natin gawin. But, hindi natin nakikita nung bata pa tayo, mga kareps, yung responsibilities, yung heavy burdens, heavy responsibilities nga, na usually, yung mga matatanda lang ang meron. And sinishield tayo ng ating mga elders doon sa mga responsibilities na yun in order for us kids to enjoy yung innocence, yung saya, yung joys of life without having to, you know, yung hindi na masyado problemahin yung mga mabibigat na bagay katulad ng bayad sa bahay, kuryente, all that stuff, mga ka-vibes, all that heavy stuff, yung mga taxes, yung pagbabayad ng buwis, o yun nga yung pagbabayad ng renta, nako mga ka-vibes, o kaya yung constantly na pagluluto, paglalaba, taking care of yourself, marirealize mo ang dami pala mga ka-vibes kailangan gawin at ayusin sa bahay. Kaya it's very important to slow down. It's very important to enjoy where you are currently in your life and not to rush things and allow

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Pila-pilang win! San Miguel Pilang Win!
2: More than 50 million pesos worth of GCash ang ipamimigay kapag bumili ng San Miguel Beer products. Join na! San Miguel Pilang Win promo. Buy 6 bottles or cans or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel Beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
3: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba, pag kami.
3: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV99.9, your good vibes.

or may naalala ko sabihin sa inyo, always be careful whichever content you consume. Mag-ingat po tayo sa ating mga pinapanood at mga nababasa sa internet. Yes, seryoso mga ka-webs, hindi kasi lahat ng ating kinukonsume na content sa media is always healthy or better yet, always true. Hindi palagi, hindi sa lahat na nakikita natin mga ka-webs ay totoo. Mag-ingat po tayo, always be critical, huwag magpapaloko, or kaya naman, huwag magpapahin lang. Huwag magpapauto mga ka-vibes, especially sa mga pagnanakaw. Let's just say it. Let's just put it like that mga ka-vibes, ha? Please practice proper discernment, ha? Pag-aralan ng mabuti. We're living in the 21st century in which all information is easily and readily accessible sa atin. Ano mo yun? Ang daling tingnan, ang daling mag-fact-check mga ka-vibes. Manatiling GV updated at GV informed. Yan lang ang gusto kong sabihin sa inyo mga ka-vibes, ha? It's very important to be smart nowadays, to be informed, because knowledge is power. More power to us mga ka-vibes. Again, ibalik muna natin sa tugtugan kapag napapasobra lang naman sa kwentuhan. Again, for song requests or GV shoutouts or kaya naman may kwento kayo kay DJ Rico, iakyat nyo na yan sa aming hotline na 0926-079-8708. Without further delay, let's play our next song. Let's keep it lighthearted. Let's keep it a buck. Mariposa from the Peachtree Rascals.

0: 99.9. Your good vibes.
1: It is now 5 in the afternoon. That time check is brought to you by
2: BioFlu.
1: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: I have sipon. I have body pain. Pag 2, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
7: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
8: Alam mo ba MLMC, mommy?
9: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
7: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
10: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
11: More loving, more caring.
10: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
11: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
0: GV99.9.
12: Tayong problema na dapat solusyonan, pero mga kaibigan, hindi po talaga sa magitan ng armadong pakikibaka. Mayroon tayong darating na eleksyon. Oh, gamitin po natin yan. Ngayon pong taon na ito, magkakaroon sa barangay eleksyon. Diba, no? Gamitin natin. Huwag ho tayong matakot na tayo po ay mag-elect ng bagong mga mamumuno ho sa mga barangay. Huwag tayong matakot na tayo po'y mag-eksperimento. Ano? Kasi minsan, ang ilan po sa atin, natatakot tayo. Eh. Parang tayo'y mas nagiging kampante tayo doon sa mga lokal na opisyal na kahit alam nating may problema, hindi responsive, hindi nakakausap, di ba, no? At may mga problema tungkol sa implementation ng kanilang mga proyekto, ay nandoon pa rin, ano ho? At sila pa rin ang palaging nasa isipan natin na gusto nating mailuklok sa mga pwesto. Sana ho ay mag-mature na ho tayo. Ano ho? At meron sana ho tayong mga panuntunan. Diba? Yung mga panuntunan na yun ay dapat pag-aralan po natin. Number one ay yung qualification ho ng mga tumatakbo. Sila ba talaga ay qualified? Pangalawa ay dapat din, mga kaibigan, ay alamin natin kung yung kanilang plataforma ni gobyerno ay tumutugma doon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ano ho? Ngayon, ang isa sa mga usapin, hindi lamang ho yung tungkol sa pagkain, ano ho, pati yung climate change ay isang malaking usapin na. Kasi alam nyo, ang climate change, ang epekto niyan ay yung seguridad ng ating bansa. Kasi pagtag-init, yung mga farmer natin ay hindi makapagtatanim. Diba, no? At kung walang magtatanim, ay walang kakainin. Wala tayong i-harvest. Diba, no? At kung wala tayong i-harvest, mga kaibigan, ay di walang kakainin yung mga kabayan natin. At yan mga kaibigan ang nangyayari ngayon. At yung problema ay dapat tugunan ng hindi lamang ng national kundi ng lokal na pamalang. Kasi ang alam ko ang national government ay meron na rin pong ginagawang pagtulong. Ano ho? But paano kaya ang lokal na pamahalaan ay gagawa din ng paraan para kumbinsihin yung mga tao nila na magtanim? At kaya ngayon ay ang problema ay yung palay, di ba, no? Yung mais, mais ngayon mataas ang presyo ho ngayon, ha. Magandang magtanim ngayon. Yung palay ay ganun din ho. So kailang ang problema itong ganitong klase mga presyo, sana ang pakausap natin ay ma-sustain ito, ma-stabilize. Ibig sabihin niyan, kung ang presyo ho ay 25 or 26, 27 ang mais, dapat siyang 25 all throughout the year. Hindi yung minsan babagsak siya ng 15, babagsak ng 16, 17. So talagang yung ating mga mag-isaka ay hindi po makaka-coop up, no? Hindi sila makikita kasi ang mahal ng gasolina ngayon, ng diesel. Ano ho? Pati yung mga tao ngayon, Christine, ang mahal na rin ng bayan. Magkukuha ka ng mga trabador sa mga mag-isaka ngayon ay ang mahal-mahal na. Hindi ka na, wala ka na makukuha dati. Nung time na ako ay pupunta sa mga palayan, 250, 300 pesos ngayon. Wala ka na makuha na less than 500 pesos na bayad. Ibig sabihin mataas na kasi ang cost of living allowance natin. Oo. Okay. Mga kaibigan, kasama ko po dito si Christine Pagtanak. Yan po ay dating wing commander ng aming ROTC unit dito po sa National Aviation Academy of the Philippines. By the way, tayo po ay broadcasting galing po sa Bulwagan ng ating National Aviation Academy of the Philippines. Kasama po ang ACDI Multipurpose Cooperative para itong programang ito ay mabilis, malakas at malinaw na mapakinggan sa Metro Manila, dyan po sa Batangas at sa buong Pampanga. Si Christine Pagtanak ho ay dating wing commander ng ROTC unit dito. Bati ka muna, Christine, at baka pwede mong ipakilala ang lower class mo dyan.
2: Yes,
12: ang lower
2: sir.
12: Class dapat inaalagaan yan. Yes, diba, no? Inaalagaan, tinuturuan para maging kasing lakas mo rin, Christine. Yeah? So, salita ka, Christine.
2: Yes, po. Magandang hapon po ulit sa ating mga tagapakinig. Ako po ay nagbabalik ang inyong lingkod. Cadet Colonel Christine Camille Rose F. Pagtanak, First Class ng NAAP ROTC Unit. Ngayon po ay kasama ko po ang aking lower class, isa po naming bagong cadet officer na si Cadet Probationer Second Lieutenant Amber Galura, Fourth Class.
12: Amber, nawawala ka pala doon. Napasalamatan ko yung mga kasama natin sa 99.9 GVFM. Pinatawagan ko sila ha, kasi nawala si Amber. So, yung pala si Amber ngayon ay announcer na. Oo. Kaya pasensya na kayo kay Errol Clark. Magagalit sa inyo si Errol Clark kasi iniisturbo natin pati yung mga technician natin sa 99.9. Pero okay yan. Ano. Pero sana mayroon pa rin tayong up Pilipinas doon sa Philippine Media Network Service Cooperative natin. So, ang kasama natin na magpo-provide ng balita ay walang iba kundi si COQC pa rin. Second class na sila. Uy, papalitan ko na ditong title niya. Siya ay Provisionary Second Lieutenant na pala, Galura. So, Amber, anong balita meron tayo dyan?
13: Magandang araw mga tagapakinig. Ako si Cadet Probationary Second Lieutenant Amber Gayanti Galura, 4th Class. At muli kayo nakikinig sa ROTC Kalaman, ang programang naglalayong magbigay na mahalagang kaalaman tungkol sa Reserve Officers Training Corps, sa Armed Forces of the Philippines at sa mga prinsipyo at responsibilidad ng isang military professional.
12: Ang sabi ni Christine, dandahan daw para talagang nalalasahan, di ba, no? Nahihimay, oo. kumbaga ay nananamnam ng nakikinig sa atin yung balita natin. Dandahanin natin yan, Amber.
13: Yes, well,
12: kasi doon sa mga ROTC natin, sa totoo lang, inspired na sila ngayon, ha? Mayroon silang regular program na na napakikinggan dito sa Up Up Pilipinas. Sige, go! Amber!
13: Yes po, sir. Sa ating mga nakaraang episode, tinalakay natin ang iba't ibang aspeto ng legal and operational wings, ang Air Force Reserve Command, gayon din ang social graces, military ethics, military justice, at international humanitarian law. Para sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa pang mahalagang bahagi ng military operations na direktang may kaugnayan sa pakikipag-ugnayan sa ating mga pamamamayan, ang Civil Military Operations o CMO. Ano nga ba ang Civil Military Operations? Sa simpleng paliwanag, ang CMO ay tumutukoy sa mga aktibidad ng Armed Forces of the Philippines na nakatuon sa pagbuo at pagpapanitili ng maayos na ugnayan sa pagitan ng military at civilian communities, pati na rin sa pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan, local government units, non-government organizations, private organizations, at iba pang stakeholders. Layunin nitong mapabuti ang koordinasyon, pagkakaunawaan, at pagtutulungan ng military at ng civilian sector. Mahalagang maunawaan na ang CMO ay hindi nangangahulugan na ang military ay pumapalit sa mga civilian government agencies. Sa halip, ang CMO ay nakatuon sa coordination at support. Ang armed forces ay sariling mandato habang ang mga civilian government agency ay mayroong ding kani-kanilang responsibilidad. Sa pamamagitan ng maayos na koordinasyon, maaaring pagsama-samahin ang kanilang mga kakayahan upang mas mahusay na matugunan ang pangangailangan ng mga komunidad. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng CMO ay ang civil engagement. Ang military personnel ay nakikipag-ugnayan sa mga local leaders, community leaders, at ordinaryong mamamayan upang mas maunawaan ang kanilang kalagayan at pangangailangan. Ang maayos na pakikipag-usap ay mahalaga upang magkaroon ng mutual understanding at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa isang komunidad, halimbawa, maaari magkaroon ng military activity na nangangailangan ng coordination sa mga local na opisyal. Sa halip na basta isagawa ang aktibidad ng walang pakikipag-ugnayan, mahalagang ipaliwanag ang layunin nito. Tukuyin ang mga posibleng epekto sa komunidad at makipag-coordinate sa mga kinakuukulang otoridad. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng transparency, coordination, at tiwala. Mahalaga rin ang community relations sa CMO. Ang isang military organization ay hindi maaaring maging epektibo kung wala itong magandang relasyon sa mga komunidad na pinaglilingkuran nito. Ang respeto, professionalism, at maayos na komunikasyon ay maaaring makatulong upang magkaroon ng tiwala ang mga mamamayan sa kanilang armed forces. Isa pang mahalagang aspeto ng CMO ay ang Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR. Bilang isang bansang madalas nakararanas ng bagyo, lindol, pagbaha, pagguho ng lupa, at iba pang natural na disasters, mahalaga ang kakayahan ng military na tumulong sa panahon ng sakuna. Kapag may malaking kalamidad, maaari magkaroon ng mahalagang papel ang AFP sa search and rescue, evacuation, transportation, logistics, relief, distribution support, medical assistance, at iba pang disaster response activities. Dahil sa lawak ng kanilang personnel at kagamitan, maaari makatulong ang mga military sa mga lugar na mahirap agad maabot. Gayunpaman, ang disaster response ay nangangailangan ng interagency coordination. Hindi lamang military ang tumutugon sa kalamidad. Kasama rito ang local government units, Office of Civil Defense, Philippine Red Cross, Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, at iba't ibang humanitarian organizations. Ang CMO ay tumutulong upang magkaroon ng maayos na coordination sa pagitan ng mga grupong ito. Mahalaga rin ang information dissemination. Sa panahon ng emergency, ang tamang impormasyon ay maaari makapagligtas ng buhay. Ang military at iba pang government agency ay kailangang makapagbigay ng malinaw at napapanahong impormasyon tungkol sa evacuation, safety procedures, relief operations, at iba pang kinakailangang instructions. Sa kabilang banda, kailangang maging responsable rin ang military personnel sa impormasyon kanilang ibinabahagi. Hindi lahat ng military information ay maaaring ilabas sa publiko. Kailangan protektahan ang classified, sensitive, operational, at personal information. Kaya mahalagang bahagi ng CMO ang responsible communication. Ayun lang po ang balita para sa ROTC Dagdag Kalaman. At ako po si Cadet Probationary Second Lieutenant Amber Cayente Galura, 4th Class. Back to you po, General.
12: Oy, thank you very much. Amber. Revolutionary Second Lieutenant na pala. Oo, congratulations. Ibig sabihin yan ay recognized na sila.
2: Yes,
12: recognized na. At ibig sabihin noon ay sila ay mga responsableng mga cadet officer na.
2: Yes,
12: ng ROTC unit. Pero nakita ko kung paano talaga sila nag-transition sa pagiging disiplinado. Iba talaga eh. Kung mayroon mga anak ko kayo mga kaibigan, sa totoo lang, kung mayroon kayong anak at napapasok po sa college or kaya sa high school, mayroong C80 doon, di ba? Mayroon?
2: Yes,
12: pilitin niyo ho yung anak ninyo na mag-C80. Iba ho talaga ang nagiging transformation sa mga kabataan kapag pumasok ng ROTC. Number one, yung disiplina.
2: Yes.
12: Christine. Pangalawa, yung kortesiya. Pangatlo ay pagiging responsable talaga. So, hinahangaan ko kayo. Kaya kayo ay napakalaki ng future ninyo sa bansang ito. At sana marami pa kayong kagaya ninyo na pag sinabi kasing disiplinado ay yung oras. Pag sinabing ROTC time is on time. Di ba? No?
2: Yes,
12: parang
2: po, sir.
12: BCBP time yan eh. BCBP time is on time. Oy, kumusta nga pala yung mga kasamahan ko po sa BCBP, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, dyan po sa Batangas, napakadami niya, namin dyan. Oho, yung BCBP time is on time. Yun ang kinukopya ko eh. Yung BCBP time, on time. Sa ating sa ROTC, ganun din eh, sa military, on time. Di ba, no? At kami sa Climate Change Task Force ay on time din. So, ibig sabihin ay kinukopya natin yung mga tama, kagaya ng oras ng military, oras ng BCBP. At saka gusto kong kopyahin na Christine sa BCBP. Alam mo yung honesty? Nakalagay doon, even if others are not, be honest, even if others are not, cannot, and will not. Pinakita mo yun doon sa yung palaging nababasa mo sa mga kalsada. Yan ay hindi lang yung slogan. Hindi lang yan na kumbaga binubukang bibig ng mga kasamaan sa BCBP. But nakikita ko yung program namin na nandoon may mga naka-built-in na program para maintindihan mo at ma-practice mo yung tunay na kahulugan ng honesty. Diba, no?
2: Yes.
12: At may mga verses, yan ay supported na mga Bible verses para maintindihan ng bawat miyembro na mahalaga ang honesty. At yan ang kinakailangan natin ngayon, Christine.
2: Yes, po, sir.
12: Oo, kasi
2: honesty and integrity.
12: Integrity. Di ba, no? Yun ang pinaka... Bakit? Nabanggit mo yan. Bakit ka subscribe? Bakit ka sumasang-ayon sa akin? Sige nga.
2: Yes, po, sir. So, yun nga po. Dahil nga po sa pagpapalaki po sa akin dito sa ROTC, ang pinakaunang bagay po na kailangan naming matutunan kasama po ng disiplina ay ang integridad. Yun po ay ang gumawa ng tama kahit po walang nakatingin, walang nakakakita, at walang nakakaalam. Dahil doon po, manunurture po natin yung sinasabi nga po na honesty. Kapag po kasi tapat ang isang tao, ay ang mga magagawa niya po ay mas makakatulong pa po. Hindi lamang sa komunidad, kundi para na rin po sa bansa.
12: Yan. So, pagsikapan ho natin, alam ko yung honesty ho ay malaking issue na yan sa atin, especially sa ilang mga nagtatrabaho po sa ating pamalaan at maging nasa pribadong sektor na ang palaging iniisip, yung kikitain ng mga pribadong sektor, di ba? No?
2: Yes.
12: Yung nasa gobyerno naman, paano naman sila makapag-ipon naman? So, sana ho, baguhin natin yan. Kumbaga, ang isipin natin ay yung bansa natin. At pag sinabi natin bansa natin, Christine, yung mga kababayan natin. Hindi
2: yes,
12: mo na pwedeng iniisip mo yung bansa mo, pero hindi mo naman iniisip yung kapitbahay mo. Di ba, no? Pwede ka ba maging patriotic na may pangailangan yung kapitbahay mo, wala kang ginagawa, Christine?
2: Hindi po, sir. Dahil ang tunay na yaman po ng bansa ay yung mga mamamayan po mismo.
12: Kaya yung patriotic ko, yung patriotism na yan, hindi dapat maging bukang bibig lang po yan. Dapat yan ay isinasabuhay niyan. Yung pagsabuhay niya, yung pagmamahal mo sa bansa, di ba? Yung bansa ay anong nirepresent niya? Tao,
2: yes.
12: Teritoryo, gobyerno. Di ba, no? So, tao. Kung mayroon kang kapitbahay na nangangailangan, tulungan mo.
2: Yes.
12: Diba, no? Hindi yung ngayon parang walang pakialam nung panahon na alam mo na naabutan ko pa yun na yung tulong-tulong.
2: Yung kaya, bayanihan.
12: Yung bayanihan talagang concept, totoo yan eh.
2: Yes.
12: So, kaya lang, parang hindi masyadong napapansin ito sa, nabibigyan ng pansin sa education natin. Baka pwedeng dagdagan, ano? Dagdagan, especially sa elementary at saka sa high school.
2: Yes po, sir.
12: Diba, no? Na malinang yung maintindihan ng malalim. Kasi nanggaling tayo doon eh. Alam ba nung panahon namin, Christine, pati yung ulam, nag-sharing kami.
2: Yes po. Kahit po sa probinsya namin, nung bata po ako, naabutan ko po yan.
12: Hindi, yung bata ka pa naman eh.
2: Yes po. Yung kahit nasa kabilang ibayo po ng bukid po ang inyong kapitbahay, pupunta at pupunta po yun sa inyo kapag sila ay nag-iihaw ng manok. Baboy, isi-share po talaga yan sa mga kapitbahay.
12: Ganun nga sa ano-ano sa yes, probinsya.
2: At doon po, wala pong bayad, kundi give back po ang ginagawa. Kapag yung kapitbahay naman po ang nangangailangan, edi sila naman po ang tutulungan. Balik ganun po yung nagiging exchange po sa amin.
12: Yung, alam mo, sa probinsya, ito yung mga namimiss ko na yes, mga relasyon na pag wala kang mantika, pwede kang manghiram ng mantika. Pag yes, wala kang bigas, pwede kang manghiram ng bigas.
2: Opo.
12: Pag wala kang asin, pwede kang manghiram ng asin. Ganun yan eh.
2: Opo. Diba, at no? Ang mga prutas po sa mga kapunuan sa bakuran, isinishare po yan sa buong barangay.
12: Anong tawag doon? Yun ang patriotism.
2: Yes po,
12: sir. Yan ang pagmamahal sa bayan. Ibig sabihin yan, minamahal mo yung bayan mo at mapapatotohanan mo na minamahal mo yung bayan mo kasi yung kapitbahay mo ay pinagmamalasakitan mo. Kung mayroong sakit, di ba tayo nagdadalawan, di ba, no? Oy, may sakit si Christine, puntahan ko nga sa ospital. Di ba,
2: yes,
12: no?
2: Yes po.
12: Yan yung probinsya.
2: Yes po.
12: Dito sa Metro Manila, wala nang oras.
2: Yan yan. Nagulat nga din po ako nung pagpunta ko po dito, hindi po siya pareho noong sa probinsya po natin.
12: Hmm. Dito wala nang oras eh. Parang ang lahat, ang oras ay napaka-importante dito sa Metro Manila.
2: Yes po.
12: Pero sana talaga ay may oras pa rin tayo. At ano kayang kinakailangan na batas na medyo alam mo, ang tingin ko dito ay dahil din sa pangailangan ng mga tao na rin. Ano? Para naghahabol ng oras, para mayroong kitain, parang ganun. Poros kita na lang ang iniisip. Ang nakakalungkot isipin dito, Christine, para yung mga kabayan natin walang sawa sa paghahanap buhay. Ibig sabihin, hindi na kukontento. Mayroon ng pera, nagpapadami pa ng pera. Di ba? No? Parang ganun eh. So, sana ay mayroong contentment ba? No?
2: Yes.
12: Yung maabot mo yung level na okay ka na. Di ba? Okay ka na. Pero anong balita mo dyan? Sa WPS nga tayo.
2: Yes po, sir.
12: Hoy, payagan natin yung pag-usapan natin yung WPS. Ano ho? So, napakahalaga niyan. Minsan nakakalimutan natin pag-usapan yung WPS na yan. Pero napakahalaga po yan na yan ay na continuous ang awareness natin kasi yung creeping na invasion.
2: Yes,
12: di ba,
2: po.
12: No?
2: Lalo pat gateway po yan sa bansa natin.
12: Oh.
2: Kaya kinakailangan pong protektahan po talaga yan.
12: Ang Pilipinas, Christine, ay napaka-strategic ng location natin. Kaya
2: yes,
12: nga,
2: po.
12: Pagdating sa aviation, tayo ang, kumbaga, kung ikaw ay company, isa kang malaking nasa aviation business or negosyo, di ba, no? Alam mo, mas gugustuhin mo kung maganda ang sitwasyon sa Pilipinas, Pilipinas ka magkakaroon ng amo. Ano yung amo? Yung aviation maintenance overhaul.
2: Oh,
12: di ba,
2: okay.
12: No? Meron na yan dito, pero kulang pa rin.
2: Oh.
12: Kulang pa rin. Ibig sabihin yan, ang Pilipinas kasi ay kumukonekta ng 33 bansa. Tayo ang kumukonekta ng apat na rehiyon dito sa buong Asia na ito.
2: Yes po.
12: Tayo ang may pinaka-shortest na rota.
2: Yes.
12: Oh, tayo. Yung airways natin dumadaan dito yung pinaka-maikli. Kaya pag maikli, mas maikli, mas maliit ang consumption ng fuel.
2: Yes.
12: Ngayon, kung ikaw yung airline, di ba, no, saan ka dadaan? Sa Pilipinas.
2: Yes.
12: So, kung dito dumadaan, yung mga eroplanong yan, uy, marlaki ang naghihintay sa iyong oportunidad, Christine, di ba, no? Pwede kang magtrabaho sa aviation industry. Yes. So, nandiyan, napakadami talaga. Kaya lang, ang panukala ko lang ho, sana ay magkaroon po ng tinatawag na National Aviation Development Council. Yung council na yun ho, dapat balangkasin yung strategy para tayo ang maging hub pagdating sa aviation, sa maintenance, overhaul, pati sa training. Yes. Alam ba sa training ngayon, Christine, sa training, ang Pilipinas ay destination ng mga Indians na. Oo.
2: Ah, yes po, sir.
12: Daming mga pilotong dito nag-train na. Bakit? Mayroon silang nakikita sa atin eh. Yung accent natin, ikaw, magaling ang accent mo eh. Yung accent natin mga Pilipino, gustong-gusto nila, maski nga mga ibang bansa, pinag-aaralan yung accent natin, pati yung mga English speaking, kasi mas malinaw tayo. Oo.
2: Klaro po.
12: Klaro. Pagdating sa, pag nag-communicate ang mga piloto at saka ang mga towerman, kung pero yung mga galing sa katabing bansa natin, para mga ibon, hindi naman tayo nagiging racist na, no? Para, but yun talaga ang totoo, na ang salita nila para mga ibon na hindi masyado naiintindihan, di ba, no? Mabilis na maliit, nililiitan nila yung boses nila at saka nininipisan, tapos natin ay naayos sa so, ang ganda. Yung pronunciation natin, maganda. Ibig sabihin yan, kahit nagiging Bicolano, nagiging Bisaya minsan yan. Oh. Pero maganda pa rin.
2: Pagdating po sa
12: parin.
2: English, iba po kasi talaga.
12: Iba talaga. Iba. Kaya, pagdating sa aviation, ang inahanap nila, piloto na mga Pilipino.
2: Yes.
12: Yung sa towerman, gusto nila mga Pilipino. Ang problema, merong disconnection. Disconnected ang programa natin. Alam mo kung bakit? Merong 640,000 na pilotong kinakailangan sa buong mundo up to 2043. Pero ang dami nating walang trabahong mga piloto. Anong kulang? Walang flying time. Kulang sa flying time. So, ang dahilan, walang pupunta at lilipan. So, ang kinakailangan ngayon, i-build up mo yung kung saan sila pwedeng mag-build ng flying time nila. Ano yon?
2: Military.
12: Dapat tingnan ng gobyerno yung mga seaplane. Mamaya na yung balita mo sa WPS.
2: Yes.
12: Yung seaplane.
2: Yes.
12: Sa Pilipinas, iisa lang seaplane natin. Oh. Nakakalungkot, di ba, no? Archipelagic yung bansa natin, pero iisang seaplane natin. Pag-aari pa, hindi ng Pilipino. Pag-aari ng isang Canadian. Nandoon yung isang estudyante natin, kinuha eh. Si Justrel, yung kasama natin, nandoon na, kinuha niya. So, alam mo kung dahilan? Nakausap ko si Captain, ano bang pangalan nun? Si Captain, nakalimutan ko yung pangalan ng Canadian na yun. Basta punta dito sa opisina yan eh. Basta sabi na, you know, General, the problem with you is you don't have an identified water aerodrome. Yun ang problema pala natin. Walang water aerodrome tayo. Sa Maldives, Christine, gano'ng kalit ang Maldives kumpara sa Pilipinas?
2: Baka isang province lang po ng Pilipinas.
12: Ang lit yan, di ba, no?
2: Opo.
12: Pero sabi ni General, si General Llanto, ang chairman ng ACDI, Multipurpose Cooperative. Pag pumunta ka daw sa Maldives, para mga taxi nakapila yan. Alam mo ang number of sorties. Alam mo yung sortie? Ng aeroplano. Ang sortie niyan, isang take-off at isang landing, isang sortie yan, ang tawag diyan.
2: Ah, yes.
12: Pwede yung 1 hour, pwedeng less than 1 hour, pwedeng 2 hours, pwedeng 3 hours yan. Basta yung take-off ka, pumunta ko kung saan-saan, pag-landing mo, isang sorte yan. Oo. Sila, nag-average sila, Christine, ng 500 to 600 sorties a day. Oh, di ba nakakalungkot? Napakalit na bansa, nag-average sila ng 500 to 600 sorties. Tayo, minsan wala pa sa isang araw. Di ba, no? Tapos tayo, archipelagic tayo, Dami nating mga gandang mga lugar sa buong Pilipinas na pwedeng puntahan sana kung meron tayong seaplane. At number one, ang seaplane na Christine ay hindi mo kinakailangan ng mahabang runway. Ang kinakailangan mo lang kalmadong tubig lang. At pwede kang magkaroon ng lalandingan mo na ang gastos mo baka wala pang 500,000. Kasi sabi nga ni nung kaibigan namin na Canadian, kahoy lang, kahoy nilalagay nila, rampa na yun. Usa lang, oh, ganun, rampa lang kahoy. Tapos doon na lalapit yung eroplano. Ibig sabihin, baka wala pang 500,000 compared sa magpapagawa ka ng isang runway na abuti ng 3 bilyon. Oh, di ba? Yes. Makatipid sana tayo. Kaya gusto ko sana ma-organize yung tatawag na National Aviation Development Council.
2: Yes.
12: Pag nagawa yan, magbubuluntir akong member ng technical working group dyan. Kasi marami akong idea dyan.
2: Yes. Oh.
12: So, yun ho. Punta na tayo sa balita natin, Christine.
2: Yes po, sir. At para po sa mga pinakabagong pangyayari po sa ating West Philippine Sea, ito po ay nagpapakita po ng patuloy na tensyon sa pagitan po ng Pilipinas at China. Mula po noong August 19 hanggang kahapon po, nagsagawa po ang Pilipinas, Estados Unidos at Australia ng isang malaking maritime exercise sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kasama po sa pagsasanay ang mga barkong pandigma, sasakyang panghimpapawid, helicopter, maritime surveillance, komunikasyon at iba pang koordinadong operasyon. Habang isinasagawa po ang pagsasanay, iniulat na minonitor at sinundan ng mga barko ng Chinese Navy at China Coast Guard ang mga puwersang kalahok sa Pilipinas, Estados Unidos at Australia. Ipinapakita po nito ang lumalakas na kooperasyon sa seguridad ng tatlong bansa upang mapanatili ang seguridad sa karagatan ng rehiyon. Iniulat din po ng Philippine Military na 16 na barko ng China Coast Guard ang namonitor mula noong August 18 hanggang August 24. 11 po sa mga ito ay nakita malapit sa Ayungin Shoal, 4 malapit sa Panatag o Scarborough Shoal, at 1 po malapit sa Pag-asa Island. Ayon po sa Armed Forces of the Philippines, walang Chinese Navy warship na namonitor sa mga lugar sa nasabing panahon. Ngunit patuloy din po ang tensyon sa Ayungin Shoal kung saan nananatili ang ating BRP Sierra Madre. Hindi po tinanggap ng pamahalang Pilipinas ang pahayag ng China tungkol sa lugar at paulit-ulit nitong sinabi na hindi nito iiwan ang Philippine outpost doon. Patuloy din po ang paggamit ng Pilipinas ng mga diplomatikong hakbang. Ayon po sa National Maritime Council, nagsampa ang Pilipinas ng 27 na diplomatic protest laban sa China noong unang kalahati po ng 2026 dahil po sa mga aktibidad na itinuturing ng pamahalaan bilang paglabag sa maritime rights of the Philippines. Kasabay din po nito, pinapalakas ng Pilipinas ang kakayahan ng militar. Binigyan din po ni Defense Secretary Gilberto Chudoro ang pagpapalawak ng paggamit ng mga drone at iba pang unmanned surveillance systems. Nagmungkahi rin po ang pamahalaan ng 305.5 billion pesos na defense budget para sa 2027. Kabilang po dito ang 50 billion pesos para sa military modernization. Sa kabuuan po, nananatiling mataas ang tensyon sa ating West Philippine Sea, ngunit wala pong kumpirmadong malaking armadong sagupaan sa mga pinakabagong ulat. Patuloy po ang presensya ng China Coast Guard sa mga pinagtatalunang lugar habang tumutugon ang Pilipinas sa pamamagitan ng maritime patrols, diplomatic protest, pagpapalakas ng depensa at mas malapit na pakikipagtulungan sa Estados Unidos at Australia. At yun lamang po para sa ating West Philippine Sea News.
12: Palakpakan! Palakpakan kay Christina. Alam mo, yung ilan nating mga kabayan ay natatakot sila sa ganitong klaseng mga military exercise. Pero sana ho maintindihan po ninyo na ito ay part ito ng ating requirement para ating ma-maintain yung ating stability sa region na ito.
2: Yes.
12: Oo, hindi ibig sabihin na kapag nag-exercise kayo, makipaglaban na kayo. At saka, yun ang isang nakakalungkot na bahagi ng ating buhay na, kumbaga, meron kang mga armas, hindi mo alam kung paano gamitin. Di ba, no? So, may mga kaibigan ka, pero hindi niyo alam kung paano kayo mag-i-interoperate, di ba, no? So, kinakailangan ma-achieve ninyo yung interoperability ninyo. Kasi, like for example, kung walang exercise, ano bang ammunition may gamit ka? Anong ammunition ko? Di ba, no? Pwede ba na kami naubusan ay pwede makahiram sa inyo? So, yun ang mga pinag-uusapan doon, sharing ng mga best practices sa at saka yung communication, number one yun yung communication. At saka yung maneuver, di ba, no? Na iba't ibang mga doktrina ang Amerikano ay medyo similar sa doktrina natin at saka yung Australia kasi marami na tayong beses na tayo ay nagkaroon ng exercise.
2: Mga kumbaga,
12: oo, kumbaga may mga panahon kasi Christine na kumbaga ay nakita nating magandang practice ito, kinukopya na natin. Sila naman, mayroong magandang practice na nakikita sa atin, kukopyahin din nila. So, doon sa panahon na yon na tayo ay ganun na ang nangyari, kumbaga magkakilala na tayo.
2: Yes.
12: Pag gumalaw ka, alam ko ang galaw mo na. Di ba, no?
2: Magka-alyansa na po.
12: Ganun yan eh. Kung magkaibigan kayo, dapat ipakita mo na magkaibigan kayo. Para kung si kalaban mo ay mayroong balak, magdadalawang isip yan. Yes. Kasi
2: may mga ka-alyansa po tayo.
12: Oo. Si Amber, si Christine, at saka General Samudio ay malakas, magkakasama, di ba,
2: yes,
12: no? So, ibig sabihin yun, magdadalawang isip sila. Pero pag si Christine lang, ay, kaya ko itong bungulin, ah.
2: Yes,
12: di ba, no? Wala nagpuprotekta sa'yo. So, yun ang daylan. Ibig sabihin, dinideter natin yung plano ng China naman talaga talat, pangalanan na ho natin, ano? Ayaw natin makipag-gera sa China kasi wala hong mananalo sa gera. Pero, hindi rin ho kinakailangan na ipakita natin na mahina tayo. Oh, dapat ipakita natin na malakas tayo.
2: May kakayahan po kasi talaga tayo.
12: Para hindi sila ma-tempt na kunin tayo.
2: Yes.
12: Kasi 'di ba sa mga kapitbahay, ito ay simple lang sa mga kapitbahay. Kung ang kapitbahay mo ay matapang, 'di ba no? Ang kapitbahay mo alam mo mayroong baril, 'di ba no? Hindi ka mag-a-attempt na bulihin 'yan, 'di ba no?
2: Yes.
12: Kasi alam mo na pwedeng magkaroon, mayroon kang kalalagyan kahit na ikaw mayroon kang Armalite, kahit may bomba ka dyan. Yung ano mo ay mayroon lang caliber 45, di ba, no? So, alam mo na itong kapitbahay mo ay mayroong connection din sa isang malaking tao na pag ito ay anong tinawag yun? Parang binangga mo, di ba, no?
2: Yes.
12: O, mayroon siyang pwedeng pagsumbungan na pwede may kakampi sa kanya. Ikaw, kakantihin mo ba yung ano?
2: Ay, yung
12: tao
2: na
12: yun? Hindi. Di ba, no? Yan kasi is human nature yan eh. Di ba, no? We are just human nature in talagang in everything. Di ba, no?
2: Na, it's a matter of survival na lang.
12: Oo. So, ibig kong sabihin yan, ay huwag kayong matakot. Strategy ng gobyerno natin yan. At yung strategy ng gobyerno, dapat ay sinusuportahan, Christine.
2: Yes.
12: Kasi ang strategy ng gobyerno, pag hindi mo sinuportahan, ay wala. Wala tayo niyan. Di ba, no? Kawawa tayo niyan. Dapat ang strategy ng gobyerno ay sinusuportahan. So, anong strategy natin? Number one, lahat kaibigan natin. Di ba, no?
2: Yes.
12: Yan ang ano. All are our friends. Ibig sabihin, no enemy. Friends to all, no enemy to anyone. Di ba, no?
2: Yes.
12: No enemy to no one. No enemy to no one. Yun ang diktum natin eh. Yun ang ating strategy. Ibig sabihin noon, ayaw natin magkaroon tayo ng kaaway. Pero ayaw din naman natin na mayroong nagbubuli sa atin.
2: Yes,
12: ibig sabihin noon, lahat kaibigan
2: na
12: natin yan.
2: Tayo.
12: Di ba, no?
2: Yes.
12: So, yun. Kaya ganun ang gawin natin, suportahan po natin yung ginagawang military exercise ngayon among US, Australia, at saka ng Pilipinas. Actually, marami pa yan. Japan.
2: Marami pa.
12: Oo. Alam mo, nakakatuwa na tayo, marami tayong kaalyansa.
2: Yes.
12: Diba, no? Kung hindi man natin sila kaalyado na mayroon tayong papel, pero alam ko na sila ay kasama natin. Yes. At yun ay napakaganda niyan. At yun ang tinitingnan, binabasa ng China. At dapat yan, ipinagmamalaki natin yan. Pinoproject natin yan because that is our power. Diba? Ang instrument of power ay yung communication. Dapat ating pinoproject na tayo ho ay nagkakaisa.
2: Yes. Unity.
12: Oy, buksan mo ng ilaw. Hindi na kita nakikita. Ano? Christine. Yun. Diba? Amber? Oh, yun. Ang kinakailangan natin, Amber, dapat continuously, ang effort natin is i-project na tayo nagkakaisa. Kasi pag nagpakita tayo sa China na tayo ay divided, yun ang iti-take advantage nila. Di ba?
2: Yes.
12: Yun ang iti-take advantage nila. So, hahanap sila ng butas kung paano kayo i-divide at yung mga desisyon ninyo ay walang support ng tao kasi number one talaga yung support ng tao. Kaya, ang kulang naman kasi sa gobyerno natin, kulang yung investment ninyo. Di ba? Sa communication, dapat mag-invest ang gobyerno sa communication.
2: Yung mga funds po kasi na pang-invest sa iba na po na po.
12: Hindi galing sa akin yan. Galing sa mga estudyante yan. Ha? Yun, mga bata yan ay, ano yan, mga critical ang thinking yan. Critical thinker yan. So ako hindi ako magsasalita. Mga bata nagsasalita. Kung ano ang sinasabi ng bata ay kinakailangan pakinggan kasi realidad yan eh. Diba? Nirespeto yan. So ang ibig sabihin noon, kung yan ang perception ninyo, Christine, dapat kami nasa gobyerno mayroong ginagawa.
2: Yes.
12: Diba? Mayroon kasi dapat kaming ginagawa.
2: Kasi kami,
12: sir. So yun, sa WPS. Ba't napunta tayo sa WPS? Kasi yung report mo ay WPS.
2: Yes. Diba,
12: no? So yun ho. At ang isa pa na dapat natin tingnan dito, Christine, ay yung, ano sinabi ko kanina? Yung creeping invasion,
2: yes,
12: di ba, no? Na concept, na dandahan, parang lilipatin ka, parang dadandahanin ka. Uy, totoo nangyayari yes na yan, ha? Kaya doon sa mga, ngayong darating na eleksyon, ano ho, magkakaroon ng eleksyon ngayong December ba? Yung para sa barangay kapitan? Oh, kapitan. Ngayong December 'yan. So, ang atihong pakiusap ay tingnan niyo yung kung sino sa kanila ang mayroong kakayahan na mag-discern ng mga bagay na makakatulong sa interest ng ating mga ordinary mga kabayan, hindi lang sa mga simple mga bagay pati pang seguridad. Kasi ngayon ang usapin, maraming pumapasok na mga Chinese sa mga barangay. Ano? At yung Chinese na pagpasok na yon ay part na ng creeping invasion nila. So dapat pag tayo ang mayor, ay tayo ang barangay kapitan, dapat alam natin yung ganito na sasabihin natin, oy, may bago rito, ha, tatlo. Kaibiganin ninyo, kausapin ninyo. Kung negosyo, suportahan, di ba, no? Pero maging aware pa rin kayo. Dapat yan ay vigilant pa rin kayo na papakiramdaman ninyo na, uy, baka ginagamit lang yung economic na aspeto para makapasok dito. Parang mangyari niyan. Oh, sige, Christine, bigyan kita ng negosyo ganito. Pero ang loyalty mo ngayon ay nasa akin na. Uy, punta ka dito, ano? Jin? Di ba, ibig sabihin noon ay ang loyalty mo na nasa akin na, Jin, kasi ikaw ay empleyado na kita. Binibigyan kita. Di ba, no? So, dapat ma-discern natin yon. Ano ang kapalit niyan?
2: Yes.
12: So, yan mga kaibigan, ang gusto ko sanang patingnan sa mga barangay kapitan natin. Oh, yung mga barangay kapitan ho natin, tingnan nyo ho yan. Mapag-imbestiga kayo, tingnan na, may pattern nito ha. Totoo nga, tama yun. Kasi tayo mga kaibigan, Amber at sa Christine, tayo gifted tayo ng power na mag-discern kung ano ang tama at saka mali, di ba,
2: yes,
12: no? Ang Diyos ay kumpleto. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan na maisip natin kung ang ginagawa mo, nababasa natin kung ang ginagawa mo ay tama or mali.
2: Yes.
12: Tama or mali? Yung sasabi ko.
2: Tama.
12: Oh, di ba? Meron tayong kakayahan na basahin. Kasi sa pagsasalita, pati yung language, ibig sabihin ng Diyos, binigyan tayo ng ng kakayahan na basahin natin, i-discern natin kung ang sinasabi nito ay hindi or dapat ginalaan. Ngayon, kung pinaghihinalaan mo, doon ka mag-imbestiga. Huwag mo naman i-judge ka agad. Di ba, no? Huwag mo naman i-judge ka agad. Naku mo, pakiramdam mo. Ito na to si Christine. Hindi. Pakiramdaman mo. Mag-imbestiga ka. Tama ba yun?
2: Yes, po.
12: Kasi nakakatakot yan. Kahit anong klaseng investment natin sa military, kung nandiyan na yan sa, like for example, kung nasaan yung mga Air Force bases, doon sila ngayon maglalagay ng mga tao nila, iko-communitize nila yung mga air bases or mga kampo, di ba, no? So, ang mukha nila ay mga trabahador, di ba, mga negosyante, di ba, no? Or kaya, ano pang mga possible na dahilan, reason kung bakit sila nandito? Turista.
2: Yes.
12: Turista, di ba, no? Bakasyonista, di ba, no? So, pag matagal na nandiyan dyan, na walang ginagawa, pagka-jogging-jogging, wala naman, oy, maghinala kayo niyan. Di ba, no? Parang, kinafort tong tao nito, ah. Wala namang negosyo dito. Ang taong ito, palaging nagja-jogging-jogging lang at nagmamasin dito. Nakipagkaibigan, anong hanap buhay nito dito? Di ba, no? Oy, magtaka ka na niyan.
2: Yes.
12: Tapos, imbestigahin mo na rin. Makipagkaibigan, tingnan mo, oy, may mga nilalagay dito, mga UAV dito, mga drones dito, ah. Di ba, no? Kasi yung drone na yan, pwede mong paliparin yan. Meron kang 1,000 drones, di ba, no? Sa lugar mo, kasi kung marami kayong mga Chinese doon sa community na yon, hindi yung mga Filipino-Chinese, at saka hindi yung mga legitimate na mga Chinese. Yung mga Chinese na, kumbaga, pinapadala para maging mole, di ba, no?
2: Yes.
12: So, ibig sabihin yan, kung ikaw ang Air Force, eh nga, mayroong 100 na drones lang, kaya bang pigilan yan?
2: Hindi
12: mo kayang ano yan.
2: No.
12: Tapos yun ay may
2: iba
12: mga
2: technology ng
12: armado na siya ngayon ng ano. Na kanino magaling yung technology na galing sa ginagamit ngayon ng ano ng Iran. Although ang Iran meron silang sariling development ng drones nila, ang Russia ganun din. Pero marami doon galing sa China na. Di ba? Paano ko ipadala yan dito sa atin? Di ba no? So, sabay-sabay mo yun na. Oh, at 6 o'clock in the evening, lahat, kung meron kayong 10,000 na mga Chinese, sabay-sabay tayo magpapalipad ng tigda-dalawang drones. Ang mga target, may kanya-kanya mga targets. So, para tayo ngayon na nabigla ngayon. So, dapat ito ay nagkakaroon din ng exercise ang mga LGU. Paano kang senaryo? Ganyan din. Anong gagawin? Paano tayo mag-react? Di ba, no?
2: Hindi po ganun ka-strict yung security sa LGUs kasi sa military po eh. Sa bases po natin, meron po tayong mga gates, may mga military police po dyan na nag-check po ng papasok at palabas ng bases. Pero sa LGUs po kasi hindi po ganun ang security.
12: Kaya
2: and considering the fact po na mas maraming civilian ang apektado kapag po LGU ang napasok.
12: Hmm. Tama. Kaya alam nyo, ang mga bagay nito ay pinag-aaralan nito. Dapat ang iluluklok natin na barangay kapitan ay mayroong kaalaman.
2: Yes.
12: Huwag na yung mga traditional na basta marunong mag-shake hand, di ba, ano, makipag-inuman. Yan ang problema sa ating mga Pilipino eh. Alam natin na mayroong problema siya pagdating sa paghahawak ng fan. Ano? Tapos pagdating ng eleksyon, nabigyan mo ng isang battle ng gin. Di ba, no? Nakalimutan lahat yung problema ni Kapitan. Di ba, no? Ano bang nangyayari sa Pilipinas? Di ba, no? Kaya ito tayo ngayon eh. Maraming nawawala mga projects. Di ba, no? Bakit nawawala? Kasi mayroong mga babayaran. Pagdating ng eleksyon, mayroon silang gagamitin para ikaw, bayaran kita ng 5,000. Meron nga dyan, 10,000 eh. Yung bilihan. Pero sana kung tatanggapin natin yan, huwag tayong maging loyal doon sa mga politiko. Iboto pa rin natin yung tao na gusto natin.
2: Yes.
12: Merong kakayahan. At yung nagbibigay na yon, huwag nyo nang iboto niyan. Sigurado na 100% niyang Christine, magnanakaw yan. Oo. Kasi kung nagbigay ka ng 50 million or 100 million, Sinong napaka-generous na tao sa buong Pilipinas ang magbibigay ng 100 million? Sige nga, Christine.
2: Oh. Yung mga may pagkukunan po after nila makuha yung posisyon.
12: Yun nga. Kaya yung lahat, yung mga naglalakas loob dyan na magkapital, singilin na kaagad natin yan. Outright, singilin na natin. Huwag nating iboto na kaagad.
2: Yes.
12: Alam mo, magtatanda na yan. Di ba, no? Pag yan ay nangyari na, ang mangyayari ngayon, pagdating ng panahon, hindi na maglalabas ng pera yan. Pag wala nang ilalabas na pera niyan, wala na rin silang babawiin. Pag wala nang babawiin ngayon, yung mga proyekto ng gobyerno ay maayos na natin na maipapatupad.
2: Yes.
12: Kaya huwag tayong magsisi, mga kaibigan, kung yung mga project natin ay hindi maayos na ipapatupad. Kasi mayroong binabawi yung mga elected officials natin. Diba? So, kaya nga ngayon ako happy ko ngayon sa ginagawa ng gobyerno. Yung bagong programa ng gobyerno ngayon, yung sa health, yung universal health natin, pati sa private, ang tawag doon ay yung, wala ka nang babayaran, ang tawag doon, may term yan. Zero

0: doktor, pambili ng medisina, kahit nga pangkain mo at saka yung pang-tricycle mo. Di ba, no?
1: Yes, po.
0: Oh, may mga nakita ka naman ganyang sitwasyon?
1: Si Paris po, sir.
0: Ha?
1: Si yung anak po ni Sir Bakani.
0: Oo. Oh. Yes. Oy, ano ko yun, ha? Tinulungan ko sa PCSO yun.
1: Kaya nga.
0: Tapos sabi ko, puntahan din yung 888. At saka, ibig kong sabihin, dapat wala na yan. Wala ng PCSO. Yan nga, dapat yan. Ilagay nyo na kagad yan. Hindi yung parabang ang mangyayari ngayon ay parang alabado na pupunta ka pa sa lahat ng
1: magmamakaawa
0: ka. Nangangailangan ka ng tulong nga eh. Yan ang problema naman natin ngayon. Sana yung lahat ng fund ng PCSO, ibigay mo na yan sa hospital na. Sa lahat ng fund ng hinahawakan ng malasakit na program na yan, ibigay mo na yan doon sa, hindi yung kinakailangan ko pa mang endorsement, di ba, no? Kinakailangan mo pa na magsulat. Huwag na.
1: Yun nga po yata, sir, yung pinapatanggal po ni President nung sa SONA niya po.
0: Oh.
1: Yung endorsements po. Kasi, yun nga po, may sakit ka na. Tapos, kailangan mo pang sumulat ng letter.
0: Oy, palakpakan natin dyan si Presidente. Ho, palakpakan natin si President dyan. Oo. Kasi, yun ang kinakailangan natin, Christine. Diba, no? Na, kung ikaw ay nasa panahon ng pangailangan, punta nga dito, Gina, bang may tulong ko sa'yo, magsalita ka muna, Christine.
1: Yes po. So, yun nga po. In terms po kasi sa universal healthcare po, ang iba pong mga bansa, gobyerno na po ang nagbabayad para po sa kanilang mga medical bills, lalo-lalo na po sa mga elderly. Kasi, kaya naman po nagkakasakit ang mga yan, kasi buong buhay po nila, nagtatrabaho po sila para sa bansa. Especially po dyan, mostly mga OFW. Sila po yung mga nagbibigay ng mga dolyar, mga other currencies po sa bansa natin. And in return, sana, pangalagaan naman po ng gobyerno kapag tumanda na po sila. Lalo pa po ngayon, nalaman ko po na ang PhilHealth ay napakalaki ng kaltas niyan buwan-buwan sa sweldo po ng mga empleyado. Pero kapag nagkasakit ka, million ang bill mo. Ang ikakaltas lang po dyan ng PhilHealth ay 12,000.
0: Yun, yan. Ay mga, di kita pwedeng kontrahin dyan kasi hindi ko masyadong alam yung programa ng Department of Health. Kasi kayo sa Department of Health, pag iniimbitahan namin kayo, ayaw yung magsalita. Tuloy, ganito, ng mga problema, hindi namin alam, kaya hindi namin kayo pwedeng matulungan sa public. Pero totoo yun, di ba? No?
1: Yes,
0: pero sa ngayon naman, ako naman ay naging actual kong experience ito doon sa, hindi ko alam kung ito ay nangyayari din sa ibang probinsya. Napunta ako ng Subic.
1: Yes.
0: Yung labas nun Olongapo, di ba, no?
1: Yes.
0: Tapos, meron akong tinulungan, dinala ko ng hospital. Uy, ako'y nagtaka. Kasi ang bilis, wala na yung mga papel-papel na recommendation. Pagdating doon, nandoon na yung DSWD. So, pipirma-pirma na lang. May mga promissory, susulat ka na lang. So, may mga sulat-sulat pa rin, di ba, no?
1: Yes.
0: Pero mas maganda sana, pati yung mga sulat-sulat na yun, tanggalin na yan, di ba, no?
1: Yes.
0: Oh, matanggal na. Yun pa ang isang hinihingi natin. Ngayon maganda na. Maganda na ho. Kumpara talaga yung mga dati. Ano, ho. Pero pwede pang pagandahin niya na pagpunta mo ng hospital, di ba, no? At ikaw naman talagang walang-wala na. At kahit sabihin pa natin na mayroon din, pero kapos pa rin yung kinikita mo, zero balance mo na yan, yung bill niyan. Di ba, no?
1: Yes.
0: Dapat yan, wala nang babayaran. Or kung mayroon mang babayaran, baka pwedeng promissory note na pakawalan mo na yan para matanggal ng stress niya kasi imbis na siya ay makarecover, ang iniisip niya yung babayaran niya.
1: Yes po, yung utang.
0: Utang, di ba, no? So yan ang gobyerno. Doon dapat pumasok ang gobyerno. Yung tungkol dyan sa mga four piece na yan na napakadami, alam mo yun lang naman ang kontra ko sa gobyerno eh. Ako taga-gobyerno pero nais ko sanang ipaabot sa akin mga kasamaan sa gobyerno na baka yung mga tulong na yan ay pag-isahin na lang yan. Kasi sa totoo lang ho, ay maraming nagkakaroon ng doble dyan. Kung sino malakas ay nagkakaroon ng ganitong four-piece, nagkakaroon ng ganitong piece. Lahat pipi kasi yan eh. Di ba, no? Mga tulong. Wala namang masama doon sa tulong na yan ho. Kaya lang, dapat ho lang talaga is maging selective tayo. Hindi yung meron kang kaya tutulong.

0: ang kapangyarihan ng gobyerno, di ba, no? Tuloy, yes. Yung dapat na tinulong mo doon sa may kaya na, kung hindi mo yan tinulong doon sa may kaya na, dapat na itulong mo yun doon sa nangailangan pa.
1: Yes.
0: Tingnan mo doon sa programa natin sa mga may edad, yung kagaya sa amin. Ang tawag namin sa amin, yung may mga more than 60 na?
1: Senior citizens.
0: Senior. Oh, ako senior na ako.
1: Yes.
0: Ako, nag-benefit na ako dito. Pero, magiging ipokrito naman ako sasabihin ko na hindi ko to gusto. Di ba, no? Yung natatanggap kong mga discount. Yes. Pero kung tatanggalin sa akin yung discount na yon, ay okay na rin sa akin yon. Kasi unang-una, nag-isoldo naman ako sa gobyerno. Pangalawa ay mayroon akong pensyon. Di ba, no?
1: Yes.
0: At mayroon pa akong ibang pinagkakitaan. So, ibig sabihin, hindi masakit sa akin kung yun ay tatanggalin na rin yun. In the same manner, sa lahat, kasi like for example ngayon, punta ka sa sinihan, kahit mayaman ka, libre ka. Pero ang problema yun, sinasubsidize ng gobyerno yun. Di ba? Punta ka sa restaurant, kahit na bilyonaryo na ka, bilyonaryo ka, pag ikaw ay mayroong edad, pwede kang mag-demand ng 20% na discount.
1: Yes.
0: Ngayon, saan mo kakaltison yun? Doon sa tax na dapat napupunta sa gobyerno. Di ba, no? So yan mga kaibigan, ang mga dapat pang ayusin ho ng ating pamahalaan. Bueno, inabot na ho tayo ng panahon, Christine. Paalam na tayo.
1: Yes po, sir. So maraming salamat po ulit sa ating mga tagapakinig. Muli po ako po si Cadet Colonel Christine Camiroz F. Agtanac First Class. Tayo po ay muling magkita-kita para po sa iba pa po nating mga balita.
0: Oh, Amber, yes. Ikaw naman.
2: Yes, well, Jen, gusto ko po magbigay pa sa salamat sa National ROTC Alumni Association. Salamat din po ako sa aming commandant na si Lieutenant Colonel Jefferson V. Guerra, Philippine Air Force, at sa aming unit corps commander na si Cadet Lieutenant Colonel Ira Lupi Castellano First Class. At ayun lang po, ako po ulit si Cadet Probationary Second Lieutenant Amber Gayantiga Lura 4th Class. Maraming salamat po.
0: Thank you very much. Mga kaibigan, with that, tayo po ay tuloy na po nagpapaalam sa ating palatuntunan. At maraming salamat po sa ating mga tagapagsubaybay. Ito po si Retired Brigadier General Jerry Zamudio. At bukas uli sa ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Maraming salamat po sa 99.9 GVFM, 792 kHz po sa Pampanga. Maraming salamat kay Errol Clark, kay Manny Galang, at sa lahat po ng kasama po natin sa ating programa. Salamat po. Thank you.
3: Recordings.
4: G99.9, your good vibes.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
3: Oras na rin sa Bongo Bloan ng Pilipinas. It's 12 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. And ibig sabihin na mga ka-vibes, kasama nyo na si DJ Robbie sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. And good vibes evening po mga ka-vibes. How was your midweek? Yes, Wednesday na naman mga ka-vibes at midweek na naman po. Ibig sabihin, unti-unti nang umaandar ang ating mga buhay. Oo. Siyempre, mapalapit na naman tayo sa end of this week, which is our most awaited part. Ang mga pinakaabangan natin dahil tayo ay mga tamad. Tama ba yun? Timad ba kayo? Kasi si DJ Robbie talaga tinatamad na talaga ako. Ang motivation ko na lang talaga sa buhay mga ka-vibes ay pera. Pero alam niyo mga ka-vibes, isa, napakagandang motivation naman nun, di ba? Siyempre, nagtatrabaho ka para may ma-provide ka sa sarili mo and sa family mo. So, gawin mo motivation yung pera. Oo. Kasi minsan, ang ibang tao, pumapasok sila sa work or some of my peers here sa station, pumapasok sila ng trabaho nang wala daw silang motivation, they feel unmotivated, tinatama daw sila. Pero si DJ Robbie, I never felt that in a sense na ang motivation ko po talaga palagi ay pera, pera, pera, pera, pera. Kaya naman shoutout po sa lahat ng anima ka vibes na mukhang pera. Anyways, ladies and gentlemen, yung araw po, August 26, 2026, ay sinaselebrate po natin ang International Dog Day. Shoutout po sa lahat ng ating mga fur babies, special sa ating mga doggies dyan. Happy International Dog Day sa inyo. Arf, arf, arf, arf, arf! Tumahol din, kasi sa wika po naming mga aso, aso kasama siya. Sa wika ng mga aso, ibig sabihin po nun ay Happy International Dog Day. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na fur moms and fur dads, fur parents dyan, pwede naman natin spoil ang ating mga fur babies this day, di ba? Hindi naman sila yung tipo ng tao na very materialistic tao. Hindi naman sila tipo ng hayop na materialistic na hingi po silang iPhone 17 Pro Max sa inyo. Hindi naman siguro sila ganon. Kung si DJ Robbie yun, oo, baka hingan kita. Pero distance, ano naman sila, mga hayop naman sila. At ang kanilang mga bagay na nagpapasya sa kanila mostly naman is hindi ganon kamahal. Siguro, kung high maintenance yung inyong fur babies, baka mahal. Pero most of the fur babies, diba, gusto lang nila ng ma-walk sila sa labas, gusto lang nila ng extended time with you. So, ibigay na po natin sa kanila yon sa araw na ito, mga ka-vibes. So, tapos na celebrate naman natin ng International Dog Day. Namiss ko tuloy yung aso ko. Shoutout po kay Chris. Pero si Chris kasi mga ka-vibes. Okay, background story. Background story. Story ni DJ Robbie. Eh, si Chris po is 15 years nang nasa amin. Eh, di ba, pagdating po sa dog lifespan, sobrang tanda na ng 15 years na yon. So, this year din, nawala na si Chris dito sa mundong ito. Kasama na niya ang Diyos na mga aso. Kasama na niya. Nandun na siya sa ano, banda-banda riyan. And alam niyo mga ka-vibes, every time na talaga umuwi ako ng bahay, nung buhay pa si Chris, inaabangan niya ako sa labas. Di ba ang end ng shift ko is 9 p.m. So nakaka-uwi ko around 10 p.m. Siyempre nagsasrava pa tayo. Umuwi tayo around 10 p.m. And every time talaga na umuwi ako, siya yung sumusundo sa akin sa labas ng bahay ko. At lagi siyang nakaabang. Tapos yun talaga yung namimiss ko na unconditional love na naibibigay sa atin ng ating mga fur babies. Hindi pa ako ready mag-adapt pa ng panibagong dog right now. Kasi nga, kakawala pa lang ni Chris eh. Hayaan niyo muna ako mag-move on sa pagkawala niya. And banda-banda rin yan is magiging ready din si DJ Robbie para mag-adopt ng panibagong fur baby. Yes! Anyways, ladies and gentlemen, kung meron po kayong mga song request, ang inyong mga pa-GV shoutout, o kaya naman ang inyong mga gustong sabihin confessions, mga istorya ng buhay na gusto nyong isiwalat dito sa radyo, ay pwede po yung isend sa anipong hotline number at 0926-079-8708. Or sa anipong official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. And mga ka-vibes, meron din po kaming online streaming sa pamamagitan po ng inyong pagbisita sa aming website, which is gb99.live. Is pwede nyo na pong makasama ang inyong mga pinakapaboritong DJs 24/7. Kaya naman na pang hinihintay nyo mga ka-vibes, bumisita na kayo sa aming online live streaming. Pwede na kayo mag-iwan doon naman sa aming mga ka-vibes at akin po yung mababasa. Alright, anyways mga ka-vibes, dahil Wednesday night ngayon mga ka-vibes, simulan na natin ang ating pang-parting tugtugan for tonight's program. Dahil dyan, let's get this party started by Pink. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9. Your Get 5.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: It is now 6:30 in the evening. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
10: Barangay Marawi.
8: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
11: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
12: Bilang magulang, wala tayong hindi kayang tisin. Ano ba naman ang konti pang lakad para sariwa ang mahiyain? Ano ba naman makipagsiksikan, makauwi lang agad sa kanila? Ano ba namang maulanan, mauwi lang paborito nila? Kung lahat gagawin para sa pamilya, sa gamot, ba't san-san lang tayo pumupunta? Ang TGP Pioneer sa Generics, my expert pharmacist at most trusted generics pharmacy pa ng Pilipinas based on 2026 IQVIA Consumer Study across total urban Philippines. Kaya para sa pamilya, TGP, trusted gamot ng Pinoy.
13: Tol, tol, tol!
14: Uy, tol!
13: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
14: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
13: Pero, puro pangit lang yung pwede.
14: Oo, ayaw ko na.
15: Hala, joke pala yun.
16: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
13: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
17: mula sa mainit na palitaan.
18: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
19: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
18: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
19: para sa detalye ng
13: hanggang sa umagandang kwentuhan.
19: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
13: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
20: DJ Frankie
13: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV99.9, your good vibes.
2: You are listening to DJ Robbie.
21: And welcome mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 6:36 in the evening. Magandang gabi mga ka-vibes and happy Wednesday evening po sa ating lahat. And mga ka-vibes, let's talk about body positivity. Kasi one of the rumors na, hindi naman rumors, pero one of the things na circulating online at pinag-uusapan online ay ito pong naging panayam ng ating Disney princess, hindi ikaw. Pagkos ang ating original Disney princess po, the voice of Mulan and Jasmine, Miss Leia Salonga, ay nagkaroon po ng controversial Instagram story na kung saan sabi niya dito, mga ka-vibes ha, as a man, why are you fat? you don't menstruate, and you don't have hormonal issues. You don't have PCOS. You don't carry children. So why are you fat? Why are your breasts hanging?
0: What?
21: Yan po ang naging controversial post ni Ms. Leia Salonga sa kanyang Instagram story. At ito nga po yung pinag-uusapan online. Nagkaroon po ng samot-saring reaksyon ang mga netizens. Yung ibang tao is umaagree sa kanya. Yung ibang tao naman, syempre, as a man, nagtatanggol nila yung sarili nila. Pero ano nga ba ang masasabi ni DJ Robbie? Lagot tayo dyan. Kasi alam, parang ayoko nga magsalita dito mga ka-vibes. No? Kasi as someone naman na wala naman akong iniinda in terms of my weight, I'm really happy. No, hindi naman ako happy, pero I still want improvement sa katawan ko. Pero I'm not actually suffering from weight gain right now. Hindi pa naman tayo nakaka-gain ng timbang at namemaintain po natin ang ating timbang. Pero ang nais ko lang sabihin, mga ka-vibes, is a man's body doesn't mean na wala siyang hormonal issues, hindi siya nagke-carry ng child. Ibig sabihin na immune na siya sa pagiging overweight or pag-gain ng weight. Kasi for me, mga ka-vibes, if you take good care sa body mo, yes, nandyan yung pag-increase ng confidence, nandyan yung paglakas ng loob, pero even though you don't mind how you look, kahit medyo may pagka voluptuous, kahit medyo meron kang timbang at meron kang mga baby fats ba tawag doon? Mga fats sa iyong katawan, pero you're still 100% healthy. I actually don't care kasi unang-una, buhay nyo naman po yan at wala po akong pake dyan. Pero alam nyo mga vibes, bago nyo po i-bash si Leia Salonga sa kanyang naging Instagram story na ito, the background po kasi kung bakit niya to na po, some people actually asked her kung bakit nga daw po siya tumataba. So ito po yung naging panayam niya, ito yung naging rebat niya through Instagram stories or Instagram story para mabigyan din po ng eye-opener ang mga tao na it is not okay para itanong sa kababaihan kung bakit sila ba nag-gain ng weight, kung bakit nagkakaroon ng changes sa katawan ng isang tao. Kasi alam niya naman mga ka-vibes, no, na siguro alam na rin naman sa sarili nila na medyo nagigain ako ng weight. And ano ba ang mas magagawa nyo kapag natarong nyo kung bakit sila nagigain ng weight, bakit sila lumalaki? Diba? Kung in a span of 5 seconds, wala naman silang magagawa doon, wag na po nating sabihin sa kanila. That's being respectful po ha to other people. Syempre kung wala naman silang magagawa doon and they're pretty much aware kung anong kalagayan ng katawan nilang sa kasalukuyan kapag sinabi niyo yon ka-vibe. So, just be respectful to the others. Sabi nga nila, respect begets respect. Kapag hindi mo nare-respeto ang ibang tao, paano ka rin nila re-respetuhin? Yun lamang masasabi ko, ka-vibes. Kaya ba, ano ba ang opinion nyo dito sa controversial post ni Ms. Leia Salonga? For your answers, o kaya naman gusto nyo pong magpadala ng inyong mga song requests, you can message me at 0926-079-8708. Or sa ating official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. And speaking of your messages, mga ka-vibes, mula sa ating avid listener na si 6355, sabi niya dito, DJ Robbie, good evening muli. Listening pa rin dito sa Lipa City. Pauwi na, galing work. Wow! And request po ng Marilag by Dionella. Yan po ang favorite song ng aming panganay na si Christian. Yan, shoutout po sa lahat ng mga ka-vibes na pauwi na, galing eskwelahan and at trabaho. And shoutout sa iyo, Christian and 6355. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa araw-araw nyong pakikinig dito sa ating programa. Anyways, mga ka-vibes, i-grant na natin ang song request ni 6355. And lagi nyong tatandaan na no matter what your body type is, you are still Marilag. Muli, I'm DJ Robbie. Only here at GVA.

your good vibes.

And you just listen to Dilaw by Mackie. And mga ka-vibes, let's give way muna dito sa ating pa-GB shoutout mula kay Ange. Sabi niya dito, shoutout po kay Bashi Mean. Sorry, hindi ako nakasama sa pickleball. And she miss you daw, Mean. And mula naman kay Mr. Reggie Salem. Sabi niya, good evening DJ. And pa-shoutout dito sa GB Bulacan. Good vibes evening mga ka-vibes and enjoy the rest of the playlist.

0: GB99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
12: Ay, pisan-pisan.
13: Ah, pisan, bakit?
12: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
13: Urma, pisan. Puro mahabol ko yung klase. Yeah.
12: Pero, di ko nahihinto.
14: Ayaw ko na.
15: Hala? Joke pala yun.
16: Hello? Sa GB99 po ba ito?
17: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
18: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
15: Bongga!
19: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
15: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
18: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
19: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
18: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GB99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
20: You are listening to DJ Robbie.
21: Oras na nun sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 7:32 in the evening. And mga kababs, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Happy Wednesday evening, mga kababs, and sana naman this time of the day, kayo ay mga nagsipag hapuna na. And if not, sana naman kayo nape-prepare na or nag-iisip man lang ng inyong kakaining hapunan. Kagaya ni DJ Robbie. Alam niyo, mga kabayos, it has been a couple of days na nung hindi ako nag-dinner. I don't know din kasi kung bakit wala akong gana mag-dinner. Or I'm just taking dieting seriously talaga. To the point na kahit pag-dinner at breakfast, hindi niya ginawa para mag-o-omad na ang tao na to. Pero it's not on purpose naman. Parang gusto ko din naman talaga kumain. Kasi nga, I wanted na mag-gain ng a little weight. Pero wala talaga akong gana. Who's with me, mga kabibes? Taas kamay po sa lahat ng ating mga kabibes na nahihirapang mag-gain ng weight. Especially kapag galing ang trabaho. Tapos sabi ko nga sa inyo, di ba, mga kabibes, na nagsistrava ako pa uwi. Ginawa niya na talagang personality yung pagsistrava. So, pagod na pagod ako pag uuwi ako. So, toothbrush na lang talaga, konting hilamo, skincare, hilata, tapos tulog na. So, nagiging routine na lang talaga ni DJ Robbie yun. At hindi na talaga ako nagkakaroon ng time at ng gana para kumain. Which is bad siguro, oo. Para namang hindi ko kinakailangang mag-omad sa ngayon. Parang mas kinakailangan kong kumain na masustansyang pagkain. And mga kabayos, be mindful po tayo sa ating health, ha. Sabi nga nila, health is wealth. Which is very true, mga kababs. Sobrang mahal po ng pagkakasakit dito sa Pilipinas. Though merong tulong ang gobyerno sa pamamagitan ng PhilHealth. Imagine nyo naman, mga kababs, no? Ang daming issue po ng PhilHealth sa pagdating po dito sa pagbabawas ng subsidiary sa atin pong kalusugan at sa atin pong health ka-vibes. So, wag po tayong asahan or wag tayong umasa doon nababawasan tayo ng sahod dito sa ating mandated benefits kagaya ng PhilHealth, pero hindi naman po talaga sila maaasahan in terms of pagbabawas ng subsidy sa atin pong bill sa ating mga hospital bills. So, ikaw na lang ang mag-alaga ng sarili mo. Total, wala namang mag-aalaga sa'yo. Alagaan mo na lang din ang sarili mo. At ngayong araw nga po, mga ka-vibes, ay sinasalibrate po na ng International Dog Day. Opo, mga ka-vibes, international. Ganun talaga yung pronunciation nun. Though, social mag-pronounce si DJ Robbie, pero tandaan niyo po, wala kaming ulam. At least social mag-pronounce, kaya okay na yon. International Dog Day, kaya naman, let's give love sa ating mga fur babies na nagbibigay sa atin ng unconditional love. Let's give back yung kanilang pagmamahal na ibinibigay sa atin, ka-vibes. Hoy, alam niyo mga ka-vibes, nung nagbagyuhan at nagbahaan, talaga bang medyo naaawa ako sa ating mga fur babies na natalikura na ng kanilang mga adopted parents. Sana po wag po natin kalimutan ang ating mga anak, ang ating mga fur babies kapag dumating po ang mga dilubyong ito at mga sakunang ito, mga ka-vibes. Kasama na sila sa pamilya natin, ka-vibes. Kaya wag po natin silang iwan at wag po natin silang kalimutan. Anyways, mga ka-vibes, kumustahin natin dito si ano, si Billy. Sabi ni Billy, sabi na, treat kita DJ, daanan kita sa station sa isang araw. Nakasapakay ka na ba sa LC? Ano yung LC? Dati kong school yun ah. And Billy, kung treat mo naman, G naman talaga ako, oo. Pag narinig kong libre mo, kahit sino ka pa. Ay, G na G si DJ Robbie. Ano yung LC? Hindi ko alam yung Land Cruiser ba to? If it is Land Cruiser, oo, nakasakay na naman ako ng LC. Pero Billy, I'll be ano dito, hanging dito sa iyong sinabing ititreat ka. Ititreat mo ako dahil papangatawanan ko talaga yan. Oh, basta talaga libre, mga ka-vibes, no? Kahit wala ako sa gana dyan, wala akong ganang lumabas or wala akong energy na i-spare sa inyo, pag narinig ko talaga libre, talaga namang ang aking tenga ay pumapalakpak dyan sa mga ganyang bagay. Oh. Anyways, mga ka-vibes, kung meron mo kayong mga song requests at mga mensahe kagaya na lamang ni Billy, ay maaari nyo po yung i-share sa ating hotline number na 0926-079-8708 or sa ating official Facebook page sa GV99.9FM kayo magpadala ng mensahe. At ito nga sabi ni Billy, sabi niya Land Cruiser. Oo naman, pero parang ang social ng Land Cruiser, ha? Oo. Anyways, ladies and gentlemen, magbalik tutugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Salamin Salamin by Bini. And if nagtataka kayo kung bakit nagmamadali si DJ Robbie para mag-next song, naiihi na po ako. Kaya naman, magbalik tutugan na po muna tayo, mga ka-vibes. This is Salamin Salamin by Bini. Muli, this is DJ Robbie, only here at GV99.9. Your good vibes.

And you just heard Salamin Salamin by Vinny. For your next song, mga kabayas, ituloy natin ang ating girly pop feels. This is Ulala Baby by Baby Dolls. And mga kabayas, let's give way then sa ating kabayas listener na si Mark Stephen Tanyoan. Sabi niya dito, shoutout po sa aking papa at mama na nakikinig ngayon dito sa aming bahay. Good vibes evening, mama and papa. Happy listening. And good vibes evening to all of you.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Mga ka-vibes, oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. And you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Barkada Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, one of the most sought after na the Drag Race competition, the Drag Race of Philippines, ay magkakaroon po ng Season 4 na.
2: What?
1: Yes, mga kapas, Drag Race of Philippines premieres, ang kanilang, Drag Race Philippines Season 4 premieres at September, or on September. Ba't mali-mali ako ngayon? On September, mga ka-vibes, kaya naman alabangan po natin ang inyong mga pinakapaboritong drag queens. Ibang drag yun nasa isip mo, ha? Drag queens tayo. Drag queens on September 25. At yung araw nga po, nailabas na ang lineup or ang mga 12 drag queens na nakatakdang magtunggali para sa corona ng Drag Race of Philippines Season 4. And alam niyo ba, mga ka-vibes, na ito pong Drag Race, though hindi naman talaga ako fan ng franchise, pero some of my friends are na sobrang fan na fan itong franchise, and sometimes I get the chance na mapanood yung snippets and clip niyan sa mga social media platforms. Pero ito nga pong Drag Race Philippines, so people na hindi alam, it's more than just a competition but also a movement para sa ating mga transgender women at ang ating mga gay men, and also sa LGBTQIA+ community na meron po silang na dapat po silang ma-accept ng ating society at hindi lamang po ma-tolerate. Kaya naman, let's support drag queens at ikulong ang mga drag lords. Anyways, mga ka-vibes, kung meron po kayong mga song requests, ang inyong mga pabate, o kung ano man ang gusto niyong sabihin kay DJ Robbie, ay you can message it sa anong pong hotline number. It's 0926-079-8708. Or sa anong pong official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM para po sa ating team online naman sa GV999.live ay maaari din po kayo magpadala ng inyong mga mensahe. So napakadaming options, mga ka-vibes, para iakyat nyo sa akin ang inyong mga song requests, ang inyong mga pabate. So wala na po kayong excuse. Ang mag-excuse ay you may go out. Anyways, ladies and gentlemen, kung gusto nyo pong mapakinggan ang inyong mga pinakapaboritong awitin, you know the drill, isend mo na yan. Dahil ang ating sunod na awitin is also one of my favorite songs of all time. This is Kill Bill by SZA. Muli, my name is DJ Robbie, only here at GV99.9. Your good vibe.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Ay, pisan-pisan.
2: Ah, pisa, bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Uro ma, pisan. Puro mahabol ko yung class.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Bizay, pasang request naman po.
6: Hello po. Pwede pong mag-request?
5: Bizay Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
0: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
7: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
0: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
0: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request.
0: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
7: Request ka na!
9: You are listening to DJ Robbie.
10: Mga ka-vibes, isa na naman pong kwento ng buhay ang ating mapapakinggan dito sa Barkada Confessions. And for tonight, ang Barkada Confession po natin ay pinamagat ng inuumaga na ng uwi si Mister.

DJ Robbie. Ako po si Senya. Magandang gabi po. Sumusulat ako dahil mas madalas pa atang gabihin ang mister ko kaysa sa barangay Tanod sa amin. Dati naman po, sakto ang kanyang pag-uwi. Pero kamakailan pa laging hating gabi o madaling araw na siya nakaka-uwi. Hindi naman po ako yung tipong gumagawa ng eksena o nag-aabang na may dalang pamalo sa pinto. Dahil nagtitiwala ako sa kanya bilang asawa. Natatakot po ako para sa kaligtasan niya sa kalsada. At hindi ring maiwasang maglaro ang isip ko. Sobrang busy ba talaga niya sa trabaho? May dinaramdam ba siyang pagod na hindi pa niya sinasabi? O baka naman may iba nang umaagaw ng oras niya? Kapag po ay siya ay aking tinatanong, ang tanging sagot niya lamang ay pagod lang ako. Ayoko namang makipag-away. Pero mahirap ding matulog gabi-gabi na mabigat ang dibdib at malamig ang kabilang kahati ng kama. DJ Robbie, paano ko ba siya kakausapin? At kung kakausapin ko siya ng malumanay, siya ba ay magiging tapat sa akin? Ka-vibes, yan po ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Senya. For your answer, song request. O kaya naman ang inyong mga suggestion para sa kanya. I-text mo na yan sa 0926-079-8708. Or sa ating official hotline or sa ating official Facebook account. It's GV99.9 FM. Well, Senya, ang nais ko lamang pong sabihin sa inyo ay sobrang valid naman ang iyong nararamdaman. Ang paghihintay sa hating gabi ay nakakapagod. At ang taong nagmamahal, natural lamang na siya ay mag-alala. Pero lagi mong tatandaan na ang bahay ay dapat pahingahan at hindi interrogation room. Ito ang pwedeng gawin para mas maging bukas ang usapan ninyo. Pumili ka lamang ng tamang timing. Huwag siyang salubungin ng seryosong tanong habang nagtatanggal pa lang ng sapatos at siya ay nagbibihis. Kausapin mo siya kapag pareho na kayong nakapagpahinga. Tulad na lamang kapag Sabado at Linggo. Sana iposisyon mo sa inyong isipan na kinakailangan niyong mag-usap. Pero sa halip na bakit gabi ka na naman ang iyong isusumbat sa kanya, subukan mo ang mga katagang mahal. Nag-aalala ako sa kalusugan at kaligtasan mo. Mas madaling magbukas ang lalaki kapag pagmamalasakit ang naririnig at hindi mga paratang. Humingi ka lang ng simpleng kompromiso. Pakiusapan mo siyang mag-text man lang bago umalis ng opisina. O isang simpleng pauwi na ako ay sapat na para hindi ka mag-isip ng kung ano-ano. Tandaan mo,
lalaking pagod sa labas, mas mabilis uuwi kung alam niyang respeto at kapayapaan. Hindi away ang naghihintay sa kanya sa kanilang bahay.

para kay Senya at sa lahat ng taong nasa kaparehas na sitwasyon niya. Masosolusyonin niya din yan, mga kabibes.

0: That song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
2: GV99.9 Your good vibes. GV99.9 Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
3: Alright, alright. Ang mga vibes are still listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, happy Wednesday evening to each and every one of us. And if you need motivation, hindi mo yun kailangan. Nasa isip nyo lang yan, ka-vibes. Alam nyo mga dapat at hindi nyo dapat gawin yan. So just do it. Huwag na kayong maghintay pa ng motivation, inspirational quotes. Wala lang ganon. You know what to do, eh, just do it, ka-vibes. Kasi alam nyo, mas okay po na mag-build tayo ng self-discipline natin kaysa naman umaasa tayo sa motivation natin every single day. Kasi to be honest, most of the time, talaga namang wala naman talaga tayong motivation na mag-work hard sa buhay. Diba? You can go back sa grassroots nyo, yung purpose nyo kung bakit nyo ginagawa yung mga bagay na yan. Pero at the end of the day, talaga namang wala ka talaga sa mood. Pero if you build that discipline, mga ka-vibes, is no matter what, you know what to do at gagawin mo na lang yon na walang hinihintay na motivation. Anyways, oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 8:48 in the evening. And now, mga ka-vibes, it's time na para po tayo ay magpaalam na. Maraming salamat, mga ka-vibes, sa inyong patuloy na pagsubaybay. Kanina pa ang alas 6 up until now, 9 o'clock in the evening. Tomorrow muli, mga ka-vibes, sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. It's 6 p.m. to 9 p.m. every Mondays to Fridays. Kaya naman mga ka-vibes, bukas bumali ay akin ko po kayong hihintayin sa aking programa. Pero bago yan mga ka-vibes, para po sa aking bye-bye song, syempre, tapusin natin itong gabing ito ng punong-puno ng saya. At pagre-relapse. Saya at pagre-relapse. Well, right now, I'll be playing one of my favorite OPM classics by Julian San Jose. This is Right Where You Belong by Julian San Jose. Muli, my name is DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes. Good night. And enjoy the rest of the evening.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
4: Baka DJ Robby yan!
5: DJ Robby!
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
7: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes. Good Vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.
1: Hey yo, Jace.
2: Oh yeah! Oh yeah!
1: Say something to her. Holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito!

0: sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na mula, mga kawain, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Hani.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: kalsyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: ba? Pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9. Your good vibes.

0: Kabibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Trentahe na kami!
1: GB 99.9.
2: Trentahe
3: na tayo, mga kabay!
4: Trentahe na! GB 99.9.
2: Trentahe na!

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9 and your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: Anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibe station. Kami po ang GV99.9, your good vibe.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Vibes,
1: GV 99.9.
4: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Trentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. Baby, I'm

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kapayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: Thank you, DJ.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
3: Uy, baka Kiko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
4: Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
6: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9 and your

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: It is now 6 in the morning.
2: That time check is brought to you by
3: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
4: Pabili nga nito.
5: Ang mahal naman. 20 na lang.
6: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
7: Rexidol Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: In need of quality healthcare close to home? Lipamedics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahin nalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipag-transaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ng public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
4: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: It is now 6:30 in the morning. That time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
2: Delivery! Maria Jose?
3: Akin yan? Ang laki ng box!
2: Surprise!
3: Yeah! Ba't ka nasa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa.
3: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
4: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
5: I have sipon. I have body pain. Pag-2.
6: Pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
11: Alam mo ba MLMC, mommy?
12: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
10: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
13: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
14: More loving, more caring.
13: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
15: Barangay Marawi.
13: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
16: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
17: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
18: Ay, Botchoy, Botchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
19: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
18: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
20: Oo, ayaw ka na!
21: Wala? Joke pala yun!
22: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
23: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
24: Kayo ay nakatutok sa GB Balita.
25: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
24: Paano Fred. Kalang pagpapatigil sa bullying-bullying
25: patuloy ang para sa detalye ng
23: hanggang sa umagandang kwentuhan.
24: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
23: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
26: DJ Frankie
23: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy upang maghatid ng pinakabagong balita. Keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin ngayon, 7:05 AM on the clock, Philippine Standard Time. At dako na tayo sa ating headlines, balita. Habagat patuloy na nagdudulot ng ulan sa Batangas. 297 betting machines na samsam ng BIR sa 11 na sabungan. DepEd inilunsad ang Project Ligtas para sa kaligtasan ng mga paaralan. Dalawa, patay at 11 sugatan sa banggaan ng jeep at truck sa Batangas City. At honorarium at rice subsidy ipinamahagi sa mga benepisyaryo sa Nasugbu. Umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon. Para sa ating weather update, habagat patuloy na magpapaulan sa Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, patuloy na naka-apekto ang habagat sa Batangas ngayong araw ng Huwebes, Agosto 27. Ayon sa forecast ng PAGASA, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms habang ang temperatura ay naglalaro sa 27 hanggang 30 degrees Celsius. Posible rin ang biglang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga lugar na makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na ulan. Moderate to strong naman ang hangin mula Timog Kanluran habang magiging moderate to rough ang kondisyon ng karagatan. Pinapayuhan po ang publiko na manatiling alerto at mag-ingat lalo na sa mga lugar na mabababa at madaling bahain. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.

0: at 297 betting machines na samsam ng BIR sa 11 na sabungan. Para sa detalye ng balita,
1: GB Balita Express.
0: Nasamsam ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 297 betting machines, computerized units, servers at iba pang kagamitan sa isinagawan sabay-sabay na operasyon sa 11 na sabungan noong Agosto 8. Ayon sa BIR, wala pang permit to use o PTU at hindi nakarehistro sa ahensya ang mga nakumpiskang kagamitan na ginamit sa pagtaya. Kasama ng BIR ang National Bureau of Investigation o NBI sa operasyon matapos magsagawa ng covert verification sa ilang sabungan sa Metro Manila at South Luzon. Iginiit ng BIR na dapat rehistrado ang lahat ng makinang ginagamit sa pagtanggap at pagtatala ng mga pusta. Inatasan rin ng Revenue Region at Revenue District Office na ipagpatuloy ang inspeksyon sa mga sabungan sa buong bansa para matiyak ang tamang pagpaparehistro at pagbabayad ng buwis. Samantala, nagsimula ang magparehistro at magbayad ng kaukulang multa at buwis ang ilang operator para maalis ang seal at mabawi ang kanilang kagamitan. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At DOJ, sapat ang ebidensya laban kay VP Sara. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
1: GB Balita Express.
2: DJ Frankie, muning iginiit ng Department of Justice o DOJ na sapat ang ebidensya para ituloy ang mga kasong kriminal laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, mayroong prima facie evidence o sapat na batayan para iharap sa korte ang kaso. Tatlong bilang ng grave threats ang isinampa laban sa Vice Presidente sa Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng mga naging pahayag nito na binanggit ang banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, noong Agosto 25 ay isinagawa ang oral arguments sa mosyon ng kampo ni Duterte na ibasura ang kaso at pigilan ang pag-issue ng warrant of arrest. Gayunman, nanindigan ng DOJ na may sapat na ebidensya upang magpatuloy ang paglilitis sa korte. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balita ngayong umaga, DepEd inilunsad ang Project Ligtas para sa kaligtasan ng mga paaralan. Para sa detalye ng balita,
1: GB Balita Express.
0: Formal nang inilunsad ng Department of Education o DepEd ang Project Ligtas, isang bagong sistema na gumagamit ng artificial intelligence at satellite imagery para matukoy ang mga posibleng panganib sa mga paaralan. Kabilang sa features na ito ang AI-powered weather forecast na nagbibigay ng pagtataya ng panahon hanggang sa pung araw ng maaga. Sinusuri rin ng platform ang satellite images at hazard maps para matukoy ang mga banta ng baha, landslide, volcanic activity at lindol at makapagbigay ng maagang babala. Layunin ng Project Ligtas na matulungan ang mga paaralan at lokal na pamahalaan na mas maagang makapaghanda at makatugon sa kalamidad habang napapanatiling ligtas ang mga guro at estudyante. Nilinaw naman ng DepEd na hindi direktang naguutos ng class suspension ng sistema. Sa halip, nagbibigay ito ng risk assessment na maaaring maging batayan ng mga lokal na opisyal at school authorities sa kanilang desisyon. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At mahigit 157,000 na bata sa Mimaropa na bakunahan kontra tigdas. At para sa detalye ng ating balitang Southern Luzon, DJ Joey Boy, pasok.
1: GB Balita Express.
2: DJ Frankie, umabot na nga sa 157,357 na kabataan, edad 6 na buwan hanggang 5 taong gulang ang nabakunahan kontra measles at rubella sa Mimaropa region. Ayon sa Department of Health Mimaropa, katumbas ito ng 50.40% ng mahigit 312,000 na target na bata sa rehiyon batay sa datos nitong Agosto 26. Samantala, nasa 124,737 naman na kabataan rin ang nabigyan ng vitamin A. Pinakamataas ang vaccination coverage sa Occidental Mindoro na nasa 62.20%, sinundan ng Romblon, Palawan, Oriental Mindoro at Marinduque. Patuloy ang supplemental immunization campaign ng DOH sa mga komunidad at hinihikayat ang mga magulang at guardian na dalhin ang kanilang mga anak sa pinakamalapit na vaccination post hanggang Setyembre 4. Dilinaw naman ng DOH na maaaring pabakunahan ang mga bata kahit walang vaccination record o kahit ano pa ang kanilang naunang vaccination status. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
0: At presyo ng 9 basic commodities naka-freeze sa dalawang bayan sa Occidental, Indoro. Para sa detalye ng balita,
1: GV Balita Express.
0: Naka-freeze ang presyo ng siyam na pangunahing bilihin sa mga bayan ng Paluan at Sablayan Occidental Mindoro na kapwa isinailalim sa state of calamity dahil sa isang weather-related disaster. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, ipatutupad ang price freeze sa ilalim ng Price Act at mananatili ito habang umiiral ang kondisyon ng kalamidad pero hindi lalampas sa 60 days. Kabilang sa mga produktong sakop ang delatang isda, gatas, kape, detergent soap, kandila, tinapay, iodized salt, instant noodles at bottled water. Paihigtingin ng DTI ang monitoring sa presyo at supply ng mga pangunahing bilihin upang matiyak na masunod ang price freeze at maprotektahan ang mga consumer. Nagbabala naman ang ahensya ang lalabag ay maaaring maharap sa pagkakakulong ng 1 hanggang 10 taon, multa na 5 hanggang 1 milyong piso o parehong parusa, bukod pa sa iba pang administrative penalties. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At 2:11, sugatan sa banggaan ng jeep at truck sa Batangas City. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
1: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, 2 nga ang kumpirmadong nasawi habang 11 iba pa ang nasugatan matapos magbanggaan ng isang jeepney at truck sa Barangay Concepcion, Batangas City kahapon, Agosto 26. Ayon sa Batangas City Command Center, dapong mag-aalauna ng tanghali nang makatanggap sila ng ulat tungkol sa insidente at agad nagpadala ng iba't ibang response units. Nasa kabuuan 16 na katao ang sangkot, 13 ang sakay ng jeep, kabilang ang driver, habang 3 naman ang sakay ng truck. Agad isinagawa ng mga responder ang rescue operations at dinala ang mga biktima sa iba't ibang ospital sa lungsod. Kabilang sa mga tumugon ang Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management Office, PNP, ADRO, Philippine Red Cross at mga barangay responders. Sa tala naman ng Philippine Red Cross, kabilang sa mga isinugod, ang isang 51-anyos na babae na may hinihinalang bali at isang 16-anyos na dalagita na walang pulso at hindi na humihinga. Idineklarang dead on arrival ang minor de edad sa ospital. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga otoridad para sa kinakailangang medical assistance, burial assistance at counseling para sa mga pamilya ng mga biktima. Samantala, inayos na ang mga sangkot na sasakyan at idineklarang cleared ang lugar matapos ang operasyon ng mga responder. Inatas na naman ang pamahalaang lungsod ng masusing investigasyon sa insidente at pagpapalakas ng suporta sa mga apektadong pamilya. Muling pinaalalahanan ang mga motorista na mag-ingat at maging responsable sa pagmamaneho upang maiwasan ang mga ganitong aksidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
0: Samantala, 2 drug suspects arestado sa buy bust sa Bacoor, Cavite. Ang iba pang detalye ng balita. Arestado ang 2 hinihinalang sangkot sa ilegal na droga sa isigawang buy bust operation madaling araw nitong Miyerkules sa Barangay Niog, Bacoor, Cavite. Ayon sa Cavite Police Provincial Office, kinilala ang suspect na si Chard at George matapos umanong magbenta ng 500 pisong halaga ng shabu sa isang undercover police officer. Nakuha sa kanila ang 4 na heat-sealed sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng kabuuang 10 gramo at tinatayang nagkakahalagang 68,000 pesos. Na-recover din ang caliber 38 revolver na walang kaukulang dokumento kasama ang 4 na bala. Nasa kustodiya na ng pulisya ang 2 suspect at mahaharap sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gayun din sa iba pang kaukulang kaso. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At crew member nasawi habang nagbabiyahe patungong Polillo Island sa Quezon. para sa retalya ng balita. DJ Joey Boy.
1: GB Balita Express.
2: Nasawi nga ang isang crew member ng isang passenger cargo vessel habang bumabiyahe mula Rial patungong Polillo Island sa Quezon nitong Martes. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, natagpuan ang crew member na hindi na tumutugon habang nasa loob ng kanyang cabin. May mga senyales umano na matagal na itong pumanaw. Pagdating ng barko sa Polillo Port, agad nakipag-ugnayan ng Coast Guard sa pamunuan ng sasakyang pandagat at isinagawa ang kinakailangang medical examination. Sinuri ng isang doktor mula sa Rural Health Unit ang crew member at opisyal na kinumpirma ang patay na ito. Hindi pa agad natukoy ang sanhi ng pagkamatay. Pansamantalang ipinagkatiwala ang mga labi sa isang funeral service provider habang hinihintay ang pagdating ng pamilya ng nasawi. Samantala, pinalalahanan ng Philippine Coast Guard ang mga operator ng barko na tiyaking maayos ang safety and security measures upang mapangagaan ang kalusugan. Kapakanan ng para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your goodbye.
0: At mga pamamaril sa Oriental Mindoro, hiwa-hiwalay na insidente. Para sa iba pang detalye ng balita, pinawi ng Oriental Mindoro Police Provincial Office o ORMIN PPO ang pangamba ng publiko kaugnay ng mga nagdaang insidente ng karahasan sa ilang bayan sa lalawigan. Ayon kay Police Colonel Edison Revita, Provincial Police Director, walang nakikitang indikasyon na may kaugnay ang mga insidente na naitala sa Pinamalayan, Gloria, Puerto Galera at Socorro. Kabilang dito ang mga kaso ng pamamaril sa Pinamalayan at Gloria, ang pagpatay sa isang overseas Filipino worker sa Gloria, pagbaril sa isang online shopping employee sa Puerto Galera, at ang shootout sa Socorro ng manlaban umano ang isang suspect habang inaresto. Sinabi ng pulisya na patuloy ang masusing investigasyon sa bawat kaso upang matukoy ang pangyayari at mapanagot ang mga sangkot. Samantala, pinalakas ng ORMIN PPO ang police visibility at pagpapatrolya, pagpapatupad ng batas sa baril at operasyon laban sa mga wanted at criminal personalities. Hinimok naman ang publiko na manatiling kalma. Ngunit mapagmatsyag, umiwas sa pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at agad ipibigay alam sa pulisya ang anumang kahinahinalang aktibidad. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At apat na police chief sa Laguna pinalitan sa PNP reshuffle. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy.
1: GB Balita Express.
2: DJ Frankie, apat na chief of police nga sa lalawigan ng Laguna ang pinalitan sa kanilang mga pwesto bilang bahagi ng patuloy na reshuffle at realignment ng Philippine National Police o PNP sa lalawigan. Kabilang sa mga apektadong istasyon ang mga bayan ng Fami, Kalayaan, Santa Maria at Liliw. Pinalitan sina Majors Elmer Aguila, Raymond Ostria, John Patrick De Los Santos at Ahalino Balauro, nina Majors Smadi Antad, Gloria Baliwag, Ronald Jason Dres at Joseph Daculio. Yan ay ayon sa pagkakasunod-sunod. Pinangunahan ni Laguna Police Director Colonel Sandro J. Tafalia ang turnover ceremony sa Camp Brigadier General Pasiano Rizal sa Santa Cruz, Laguna. Kinatasan ni Tafalia ang mga bagong police chief na palakasin ang police operations, panatilihin ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at tiyaking mabilis at maayos ang serbisyo sa publiko. Ayon sa Laguna PNP, bahagi ang reshuffle ng patuloy na realignment upang mabigyan ng pagkakataon ang iba pang kwalipikadong police na mamuno. Samantala, ang mga pinalitang chief ay inilipat dahil sa career advancement at iba pang dahilan. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes.
0: At construction worker sinaksak sa Calatagan, suspect arestado. Para sa iba pang detalye ng balita,
1: GB Balita Express.
0: Sigutan ang isang 53 years old na construction worker matapos umanong saksakin ng isang lalaki habang nagiinuman kasama ang mga kamag-anak sa City of Santiago, Barangay Sabungan, Calatagan, Batangas noong Agosto 25. Ayon sa Calatagan Municipal Police Station, nasa bahay ng Piyuhin ang biktima nang biglang dumating ang suspect at umano'y sinaksak siya ng kutsilyo ng walang babala. Tinamaan ang biktima sa kaliwang bahagi ng itaas ng tiyan at agad dinala sa ospital para malapatan ng lunas. Tumakas naman ang suspect matapos ang insidente. Pero agad nagsagawa ng hot pursuit operation ang pulisya ng hontong sa kanyang pagkakaaresto sa sarili nitong bahay. Nasa kustudiya na ng Kalatagan MPS ang suspect at mahaharap sa kasong frustrated homicide at patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo at buong pangyayari sa likod ng pananaksak. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At para sa ating good vibes balita, honorarium at rice subsidy ipinamahagi sa mga benepisyaryo sa Nasugbu. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok.
1: GB Balita Express.
2: DJ Frankie, patuloy nga ang paghahatid ng serbisyo at suporta ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa iba't ibang sektor sa bayan ng Nasugbu, Batangas. Isinagawa ang pamamahagi ng third quarter honorarium para sa mga child development worker, persons with disabilities o PWDs, senior citizens, solo parent municipal federation presidents at parent leaders. Kasabay nito ang pagpapatuloy ng ikatlong tranche ng rice subsidy program para naman sa mga CDWs, PWDs at senior citizens bilang dagdag na tulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Isinagawa ang programa sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO bilang bahagi ng mga hakbang ng pamahalaang panlalawigan upang matiyak na nakararating ang tulong sa mga sektor na nangangailangan. Layunin ng programa na mapalakas ang suporta at serbisyong panlipunan para sa mga benepisyaryo sa komunidad. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
0: At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, hatid sa atin ng Lipamedex Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipamedex Medical Center. And for inquiries and appointment, you may call 756-1190 and you may check out their website, lipamedex.com. 7:24 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Ako po si DJ Frankie at nakasama natin DJ Joy Boy on the other line, keeping us GB informed, GB aware, and GB updated. Muli, ito po ang GB Balita Express sa GB 99.9, your good vibes.
1: GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. GB Balita Express.
3: Pabili nga nito. Ang mahal naman.
4: 20
3: na lang.
4: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
5: Rexido Forte!
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

So, paano nagkakaroon ng ganun, Doc? Yung diabetic retinopathy. Ang isang taong may diabetes or ano pong mangyari? Pwedeng mangyari sa kanyang blood vessels, sa mga mata. So, pag may diabetes po, sakalang po ba nagkakaroon ng ganito? Or yung sintomas din po ba to? Yung paglabo ng mata?

0: nasisira nung retina is dahil sa diabetes. Ang diabetes again ay nasisinisira niya yung mga maliliit na ugat sa loob ng mata. So, specifically dito, yung retina ay nasisira and kapag nasira siya, yung vision po ay maapektuhan yung vision natin.
1: Dok, baka maraming nangangamba kasi narinig. Paglabo pala ng mata or apekto sa vision. So baka may mga nag-o-overthink na po. May mga tao kasing diabetic na nagsasabi, okay naman ang paningin ko. Pag ganun po ba yung instances, posible pong may diabetic retinopathy sila kahit wala silang nararamdamang sintomas? Or proactively magpa-check na agad? Pag may diabetes, magpa-check na rin sa opta?
0: So, yun, good question, DJ Frankie. So, bali, ang diabetic retinopathy talaga, wala tong symptoms sa mata, especially for the sa mga unang stages nung diabetic retinopathy. Walang nararamdaman ng mga pasyente. Until sa mga later stages na medyo malaki na yung sira dun sa retina, dun na lang actually nag-start ang symptoms. So, ang ina-advise namin madalas sa mga pasyente is pag sila ay na-diagnose na may diabetes, maganda na magpa-check up agad para masilip namin yung loob ng mata kung may mga senyalis na ba ng diabetic retinopathy.
1: So, punta tayo, Doc, sa warning signs. Can you tell us more about the warning signs dito sa diabetic retinopathy?
0: So, again, yun nga, DJ Frankie, walang symptom siya sa first. So, again, for this sakit sa mata, maganda na ma-prevent natin siya or kahit paano mahuli natin siya before siya magkaroon ng warning sign. Kasi pag nagkaroon na siya ng warning sign, nasa later stages na to ng sakit ng mata natin. So, yung mga signs na to usually ay nagkakaroon sila ng mga floaters or ague, nagiging distorted yung vision nila, nagkakaroon ng pagbabago dun sa kulay, yun bigla rin bumabagsak yung kanilang paningin. So from dati nakakita sila minsan or madalas pagkagising nila bigla na lang may itim na dun sa vision nila. Pero again, very important na malaman natin ito ay usually nasa dulong stage na ng diabetic retinopathy. So mainam po na kapag kayo ay may diabetes, magpa-check up po agad. And then papa-check din natin yung mata natin para makita natin kung ano yung dapat natin gawin para sa mata natin.
1: Okay. So yun pala mga ka-vibes, baka pagising niyo sa umaga, chine-check niyo na yung mga mata niyo napapakurap. Tapos hindi na nagbago yung vision. But anyway, Doc, punta tayo sa prevention. Gaano pong kahalaga ang regular na eye checkup? Kasi yung magkaramihan, sinasantabi na lang. Siguro sa budget, ganyan. Or meron din namang mga libreng services. But gaano pong kahalaga yung regular eye checkup kahit walang sintomas?
0: DJ Frank, very important ang regular checkup, no? So ideally, kung ikaw ay diabetic, so maganda magpa-check ka rin hindi lang sa inyong internist kundi sa ophthalmologist din para masilip kung meron ka na bang senyalis or meron na bang diabetic retinopathy yung iyong mata. Hindi lang yun, pati din sa mga kahit wala kang sakit, no? Maganda kung mapainam, kung masisilip natin on a regular basis. Kung wala kang sakit, kahit once a year, kung meron kang sakit like high blood and diabetes, maganda mapacheck din natin. Kasi hindi lang diabetes ang nagkakaroon ng effect sa loob ng mata or sa mata natin. Marami pang ibang bagay. Kaya yun, maganda na ma-check natin yung inyong eyes po.
1: Yes. And once again, mga ka-vibes, kasama pa rin natin si Dr. Jared Evans Garcia, isang ophthalmologist from Lipa Medics Medical Center. And ngayon po ay Sight Saving Awareness Month. At ito mga ka-vibes, kailangan nating malaman kung ano ba tong mga ganito. And pinag-uusapan din natin ngayon ang diabetic retinopathy. So, Doc, ipagpatuloy lang po natin.